0: pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
1: Armando Castillo ng Danday. Ayan sa Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung...

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadi and Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadi and Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking a lead in providing quality education. 106.2

0: Southland Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southland Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug usa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southland Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Ang

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. 106.2
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kog tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. Music power!
2: The strongest 106.3 Bell.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil Rye, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Di ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: This song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango-bango.

9:25 in the morning, Ian Constantino there with Dina Ganon right here on the morning bell. Dina Ganon, dili na para sa una. Gaunahon na to ang ubang tao, malimta na to itong kaugalingon. This time around, we should take care of ourselves also. Dapat itong hunahunaon nga kakinahanglan po niya itong kaugalingon. Huwag pag-care. Dili lang ubang tao, dili lang ito ang mga kauban sa panimalay or kauban sa trabaho or imuhang boyfriend, imong girlfriend, imong husband or imong wife. Although you have to take care of them. But, you know, atong kaugalingon, hatagan yun na ito ugbili. Hatagan yun na ito oras na ipamper. Hatagan na ito, you know, little things that can make you feel better also. So, malimtan, maguna na ito. Malimtan na ito kayo. Siyempre, na yung mga daghan pa kayo mga concerns. Pero please take time. Take time. Bisan gamay lang good. Mga pila, isa lang ka oras or even 30 minutes to, you know, tell yourself, hey, request. Rest sa takadali. Something adilian ini na to kaya. Bugat na kaya. Tanan. Or if na mo yung mga extra-extra diha ng mga kwartada, pag-order mo online, pero mulig ito, kinanglan na po yung limit ha. Diba, sinmasubrahan na po na yung pag-take care sa imong kaugalingon. Sometimes, dili lang yun na ito pwede. Pirmi na lang yun na, no? Di na ganon. Mahal kita before, pero di na ganon ngayon. Ganyan lang talaga ang buhay. We will realize things. Sometimes, pag yun ka na, bitaw na ay lesson nga ihatag sa ito ang abugat kayo sa panato, ma-realize nga, yeah. Dili na ingon ana, pirmi. Dili na ingon ana, pirmi nga maghilom na lang ka. Eh, mura na din tag-asa padulong ani. Sana po gani isumpay o di ta maghilom. Mga away ta. Dili po ta mga away, oy. Basta insakto lang ta, wag yun ay problema. Ang importante lang, di lang ta mahilabot sa atong isig katao. Dili na ito, nahilabdan na nang ulay ng hilabot. Kinarabay uban mga mukalit lang pang hilabot. Bisag wala ilabting. Ano good mo, oy? Anyway, 9:27 right here on the morning bell.

0: 106.7.
1: Horas a las 9:30.
2: Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, ay mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdal panahon. Para sa dagdagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis, sa tamang oras, para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po.
3: Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
4: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning bila-bila nga kafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag, makainom yun ko ani.
3: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
9: Mm-hmm.
8: Murag dark spot siya, anak.
9: Mm-hmm.
8: Tapos ninglighten siya. Dati manggo daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karon wala na kay, wala na mang puntiya.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
10: This is amazing variety from the 90s to now.
11: 106.3
12: LFM.
11: Best music.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon ra yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, low!

0: Downy Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Are you planning to
2: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
3: Hardware. This is amazing variety from the 90s to now. 106.3
4: Best music.

0: The Secret of Health on the air.
1: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug muhatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas.
0: The Secret of Health.
2: Welcome na usab sa usaka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Atud ka na to sa Yes to Health Incorporated og labi na gyud sa mga halal certified ug mas gipakusog nga mga produkto. Live na usab kita karon para muhatod kaninyo sa mga presko nga kahibalo kung unsaon nato paglikay sa daghang balatian ug kung unsa atong buhaton para ma-maintain ang healthy nga kalawasan. Sa mga gusto ma-appeal sa atong programa, atong text line number 0919-0028-117. Inakoban karon ha, yung certified naturopathic practitioner sa programang The Secret of Health.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Og labi na gyud kini nga programa, hatod kanato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santon Plus Gold.
0: The secret of Health.
2: Og Santon Vitamin C. Og syempre pa, atong mas gipakusog ang bag-o nga Vitamin D3 nga adunay BCO og Moringa Seed Oil. Premium D3, mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: The secret of...
2: Huwag labi na yun mga kaigsuna, no? Sa mga kaigsuna nato diha, nga aduna na daghang mga balatian sa gitawag nato og kalawasan. Kahibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold mao kini usa ka the best kaayo i-partner sa maayong panglawas?
0: Secret of Health, Health Info.
2: Matod pa gani mga kaigsunan sa pagtuon sa ato ang mga eksperto, nga ang Santon Plus Gold adunay phytonutrients nga stigmasterol. Stigmasterol. To i-share sa inyo ha, kung unsa gyud ang matabang sa Santon Plus Gold, kung kita adlaw-adlaw nakainom ni ini og sa unsang paagi kita protektuhan, no, tungod ani nga mga phytonutrients nga makuha nato sa mga extract ingredients sa Santon Plus Gold. Labi na gyud ang extracted ampalaya, spirulina, extracted mangosteen, garlic makaigsunan nga naadiha sa Santon Plus Gold. Ug matud pagani sa dugang nga pagton sa atong mga eksperto, mahitungod ni ining stigmasterol nga naa sa Santon Plus Gold, usa kini ka anti-cancer, anti-osteoarthritis. Kining arthritis nga mugawas pag nagkaedad na ka. Nya og kining malikayan ang cancer. Og labi na gyud usab kini ka anti-inflammatory agent og anti-parasitic, no? Og sa dugang pagani, usa usab kini ka klase sa antioxidant nga mutabang para protektahan ang atong utok tungod kay aduna siyay neuroprotective properties. Og ang kanindot makaigsunan tungod sa iyang anti-cancer effect, ang mga eksperto sa dihang nihimo silag tambal sa cancer, ginagamit nila ang stigmasterol sa paghimo og cancer therapy drug tungod kay aduna kini dako kaayo nga epekto sa mga cancer nga problema, no? Ginasagol nila ni sa mga tambal sa cancer therapy tungod kay gina-trigger sa gitawag natog stigmasterol ang gitawag natog intracellular signaling pathway sa mga cancers nga maoy hinungdan. Kung mag-inom ka og Santon Plus Gold, ang kanindot mga kaigsuunan, ihang tanggalon ang ilahang signaling pathways para di siya makadaghan, dili siya mukatag sa lawas, paggangon ang ilahang signaling pathways sa gitawag natong stigmasterol nga naa diha sa gitawag nato og Santon Plus Gold. Muna nga i-maintain ang healthy nga lawas. Likay ang cancer, problema sa utok, paghubag mga kaigsuunan, og pagkadaot sa atong mga selula. Inumi og Santon Plus Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Ubani og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ihin ang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan.
4: Santon Plus Gold,
3: ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Ang yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar para sa libre nga check-up o konsultasyon.

0: ABC. Daklit, daklit, balitan, balitan.
1: May punta kini ang BBC Daklit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Gikumpirma sa Department of Health or DOH nga walay senyales sa hantavirus infection ang 38 ka Pilipinong tripulante nga sakay sa cruise ship nga MV Honduras nga kasamtangan nga midunggo dol sa Cape Verde. Sigun sa DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, ang mga Filipino crew nga anay lalom sa quarantine protocols samtang atoa sa Cape Verde. Base sa datos sa World Health Organization, 147 katawo ang sakay sa barko, kundi tulo ang namatay apil na ang Dutch couple nga kumpirmadong nataptan sa virus. Adunay kinatibukan nga 7 ka kaso sa mga sakit ang natala sa mga barko samtang padayon ang monitoring sa mga health authorities sa lain pang crew o mga pasahero. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabel Guitarte. Good morning.
0: BBC Daklit Balitan.

10:08 in the morning, that's Nina for you with If I Should Love Again right here on Bell FM. Sometimes we tell ourselves, especially after, you know, after a failed relationship, if I should love again, gusto na ko ingon-ani, ingon-ana. Pero sometimes, di good na taon ma-meet ng ingon-ana ng kriteriya. Diba? Sometimes opposite pag yun ang muabot. Pero sa untaman, kay higugma, padayon lang gihapon. Padayon lang gihapon, basta malipay lang lagi. Ang yun na importante, risk kalibutan nga malipay ta, nga wala tay napasakitan, wala tay natapakan, okay, regyo gaya na siya. And also, mabalo na tadaan og unsay mga implications, og unsay mga i-expect sa isa ka relationship if you fall in love again. So, dili na ta kaayo magkuan-kuan ha, mga regrets. Kay kabalo naman ta, once we go into a relationship, naghan gyud kay nag-twist and turns. So, i-enjoy tanan ang mga ups and downs sa atoang relationship. Kay that's also going to be the reason, ang mga problema o ang inyuhang mga naagian nga mga challenges, mapud na i-reason nga makapastrengthen sa inyuha, sa inyuhang duha. So, padayon lang, as long as pareho pug mo goal. Diba, sige, ikaw, gusto ni mo long-lasting yun ang relationship ni mong partner. Wala raday too. So, dapat klaruho na pirme para smooth sailing ang tanan, di ba? Dapat dili kay one-sided lang ang relationship. Especially, gikan ka sa ka-failed nga relationship. So, dapat lessons learned. Biton yun na nato, bisan asa. Para di na tama kuan, di na tama masakitan og balik. Di na tamat sa'yo, although masayop, pero mag-good gihapon. So, okay, nag-gihapon na siya.

basta ang akong gusto malipay lang yung ka darling ha. Eluy naman kay ka di naman ka manudlay. Halak ka di ha. Ang imuhang ex to na pirti nang humuta ikaw pa kay panudlay. Nakaligo na. But I'm happy na ta ha. Let's listen to Martin Rivera. Seryoso ba ako ayun mo? Here's ikaw ang pangarap right here on The Morning Bell.

0: That song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango-bango.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Samsung siya, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanggap magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, patsika ko, eto, naapog ko hugaw bitaw nga, wala daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
6: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
7: Hey, nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
6: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
7: Pero nay, giyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
6: Unsaon kaan inato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
7: Nay, uy, na problema na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
6: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, og singsing, agyata gitatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, ugang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
8: Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
9: Ako, biyahe-biyahe jud ko. Biyahe ko mati ito tagom kada adlaw gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan. Akong tiil kay tungod lagi ning ula to masugatan. Mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila kaluoy sa Dios mawala gyud akong paminaw sa akong kalawasan.
8: Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
10: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. sa matagbalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Plus, a las 10 y media.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
2: Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, ay mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdal panahon. Para sa dagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis, sa tamang oras, para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po.

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palip na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ang sarap.

0: 106.3.
1: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tung 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Kontak lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.

0: Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na gatunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gabakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. Music power!
2: The strongest 106.3 Bell FM.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Bell FM. I'm number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras. Alas 11.
5: Oras na. Big Shot Hotdog. Meaty na. Cheesy pa.
6: BBC. Daklit, daklit. Balitan, balitan.
7: Kabal di kabal kada may buntag. Anya na ang BBC Daklit Balita alas 11. Target karon sa Department of Labor and Employment Condoli sa Buangay del Sur. Ang mapaubsan ang unemployment rate sa probinsya pinagi sa padayon na pagpatuman sa ilahang programa o trabaho sa paginabuhian. Sigun Condoli sa Buangay del Sur Provincial Director Miraflor Casanes, usa sa tinguha sa paglusad o mga job fair aron mapalambo ang employment rate o mapaubsan ang ihap sa mga walay trabaho o mga unemployment rate. Lakip sa kipakusgan sa DOLE ang tupad or emergency employment program nga naghatag og temporaryong trabaho sa mga displaced workers, ingon man ang pagpanghatag og livelihood starter kits aron matabangan ang benepisyaryo nga magsugod og kagalingong negosyo. BBC Daklit Balita alas 11, ako si Bagting 17 Florence Sofima, maayong buntag.
6: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
7: 76 points. 76 na ang PGC o Pagadian Junior College nagpahibalo kini sa publiko nga sila magsaulog sila ika 76 nga Grand Alumni Homecoming karong February 21, 2026 sa Ascenso Convention Center Rotunda Hills Pagadian nga dunay temang 76 years of excellence honoring the past shaping the future. Ang mga aktibidad nga angayang atangan mao kini mosunod: students and alumni fan run nga magsugod alas 4 antak na sa kadlawon ang assembly area sa PGC covered court, Zumba motorcade ang proper program ipahigayon sa Ascenso Convention Center Rotunda Hills Pagadian. PGCians, magkita-kita ta karong February 21, 2026. Pagadian Junior College High School, a small school with a big name. Samta sa pigas bahin, ang Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa senior high ubo sa Private Education Assistance Committee o sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulungaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened senior high school curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes ala sa junior og senior high school. Mao kini ang tulungaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifier sa soccer, football, futsal, volleyball boys, gymnastics ug athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio ug si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities ug gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for
0: only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
11: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
10: Para asa na?
11: Ang kakaw rehabilitation, makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy, aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
10: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makat-onan. Mapil sad ko ana.
12: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City.

0: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato, raon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nangyayari ang lawa. Magrapag yung doon mga gulo yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan, ako gidgi siguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pod mo ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
5: Namang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permintin. Kung madunlan, ilikaon. Magpa-check up na ko. Mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
10: family. Di ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: The man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga laing nga tambal. Oo, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganina nung nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang ginuod gyud, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa anong na produkto. Simbi, ako ba nang giampo no nga, Lord, tagailan gyud ko, o ka ng maayo nga tambal, kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape dyan ko na. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
5: Paragis, Bila-Bila.

0: Bus.
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
3: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang mabaligya didto?
4: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
3: Safe ba na ilang mga products?
4: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
3: Nindot lagi ni, murag ginanglan ako ni ay.
4: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
3: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
5: Mag-Skin Shop na! Kaya ang beauty among priority!
6: 106.2
7: Sophia, future history.

0: Downy Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na versus previous formulation.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay mutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
5: 106.3

0: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaog tambang ipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na yun akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ato nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pag mag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
9: 106.2 FM. This song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango-bango.

0: trabaho. Largo na yun sa resto, bisag asapan mo. Mag-auban ka, ninyo Bell FM. Inyong radyo, magbuto-buto. Got it all for you. Sweet sounds from my boo. Rap type for my bro. Hip hop for my yo. All the songs that you could ask for more. Now tell me who's the man. O gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Oras, alas 12 y media.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanog tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisya yun, isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw po, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Ipagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Uy! Kain na!

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Mga kabarangay, kabaluba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad. Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
3: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga, Pinitan.

0: Dance to the beat with DJ Dance.
1: Six points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Maayong hapon kabagting o kabagada, sa niya na ang Daklit Balita ala una. Malambusong migraduar ang mga miyembro sa Feminian na bansa suban hindi kumalarang human may pailalam sa skills training, ganagdumo sa pagpalambo sa ilang kahibalo o abilidad sa pagpanahi. Kining inisyatiba kabahin sa socio-economic projects sa National Commission on Indigenous People, kon NCIP. Diin nakadawat ang grupo ng embroidery machine suguban pang materialis aron mapalig-on ang ilang panginabuhian. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita ala una kini subagting 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon ka natong tanan.
4: BBC Daklit Balita 106.3.

0: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Samsung Nokia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanak magugko sa agdanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, pa-check up ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, wa daw kagawas, ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang mabaligya didto?
4: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang-acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapod sa daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy mong glow from within.
3: Safe ba na ilang mga products?
4: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
3: Nindot lagi ni, mura ginanglan ako ni ay.
4: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
3: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mga message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
5: Mag-Skin Shop na! Kaya yung beauty ang priority!

0: Rock the Rob. Bango-bango, new daw ni Evan Bitter na versus previous formulation.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog pod o diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas dos.
4: That time check was brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango-bango.
5: BBC. Lit. Lit. Balitan. Balitan.
6: Maayong hapon, kabagtingyo kabalkada. Siya niya na ang Daklit Balita alas 12. Alam po siyong gipaigayon sa Negosyo Center Suminot ang usa ka Basic Financial Management Seminar alang sa mga beneficiaryo sa 4P sa Barangay Eastern Poblacion. Yadong Mayo 5, 2026 nga gitambungan sa 40 ka partisipante. Gipunting sa mga kalihukan ang pagpalambo sa kahibalugahan nasa sa pag-budget, pagtipid ug responsableng pagdesisyon sa pinansyal aron mapaligo nga himtang sa panalapi sa matag panimalay. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alauna kini sa bagting 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
5: BBC. Lit. Lit. Balitan. Balitan.
2: 106.2.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Good afternoon, Lotto Philippines! Get ready for the first round of exciting prizes this lucky Thursday, May 7, 2026. Dito sa ating 2PM draw, 2D Lotto and 3D Lotto ang magpapapremyo. And for your chance to win thousands of cash prizes, kailangan lang na may tickets po kayo. Sa mga may inaalaga ang number combinations, pwede po kayong bumili ng advance draw tickets for up to 6 consecutive draws. At kung wala namang maisip na numero, pwedeng i-try ang LP or Lucky Pick. At computer na ang bahala sa number combination ninyo. Para naman malaman ka agad kung numbers nyo na ang napili, you can watch the PCSO Lottery Draw on IBC 13 DATV and via our live streaming channels on Facebook and on YouTube. Good luck, Lotto players! And to begin our 2PM draw, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Isang magandang hapon din po sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, ma'am. To guarantee fair chances of winning among our Lotto players, we regularly conduct pre-draw procedures. Ang highlights ng activities kanina, silipin po natin.
2: Sa isinigawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Game time na, Pilipinas! Handa na ba kayo maglaro at manalo? Kung yes ang sagot, tara na and let's play Lotto!

0: For our first game this 2 p.m., i-ready na ang two numbers ninyo dito sa 2D Lotto. 110 pesos mo, panalo ng 4,000 pesos kung mag-match ang dos numeros mo sa winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. And just a reminder to everyone, 18 years old and above lamang ang pwedeng makasali sa anumang game ng PCSO. At narito na ang ating 2D Lotto winning numbers. Our first number is 28. Second number is 22. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 28 and 22 in exact order. Bago ang papremyo ng lucky 3 numbers, narito po muna ang sagot sa mga nagtatanong kung magkano ang consolation prizes sa ating jackpot bearing games. Panoorin po natin.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes

million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: This time, 3D Lotto players naman ang may chance ang manalo. Tatlong bola ang hihintay nating piliin. Kapag nag-match ang three numbers mo sa mapipiling winning combination in exact order, 4,500 pesos ang panalo mo. May Rambolito system play din wherein you can win 750 pesos or 1,500 pesos. To all of our game players, let us play smart, play safe, and play responsibly. Heto at nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. Our first number is 3. Second number is 9. Third number is 6. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 2 p.m. draw, we have 3, 9, and 6 in exact order.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming na... Nakakatulong siya doon sa pagdumi natin, talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Downy rocked the rub. Bango-bango, new Downy, even better na versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol. Marami nang gumaling na cancer. Marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Southfold Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa Gracia o Kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2
1: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
3: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkanaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The secret of health.
2: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit. Kini usa-usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usa-usab ka maayong tinubdan sa isoflavones sama sa daidsin. Ang daidsin ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: The secret of health.
2: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa o nakasinati o color blindness? Kana usa ka simptomas sa katarata kon katarak. Ang katarata o sa kasakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga linti sa atong mata. Kasagaran mo atake kini sa mga tigulang apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasana ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
3: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, tiridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: The secret of health.
2: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantayin na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: That time check was brought to you by Downy. Downy rock the rub, bango-bango.
6: Humano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan. Banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
1: Yeah, what about check,
0: bro? Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, matangig ulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the story stays in bag, and no one else. Abangan niya broadcasting company. Paboritos mga lamas sa hero, paboritos mga labas sa hero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: Ati kuya upa pa 106.3 is the place to be.
1: Oh, yeah.
0: Kung ikaw magproblema, belepeng paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan put sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan.

0: Now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: BBC Daklit, Daklit, Balitang, Balitang.
3: Mayong hapon, mga kabagting o kabalkada, niya na ang BBC Daklit Balita alas 3. Nakadawat o basidungog isip usa sa 2026 Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo Regional Qualifiers. Si Undersecretary for Regional Operations Sancho Maburang sumala sa gipahibalo sa Department of Science and Technology Zamboanga Peninsula. Ang mga recognition nagpakita sa iyang dedikasyon, liderato og mayong serbisyo publiko na nagdasig sa dugang kalambuan og dekalidad ng serbisyo alang sa katawhang Pilipino. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding Baintinuwebe Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit, Daklit, Balitang, Balitang.
4: Uy na, may kanianan ka. Ali, mga anak ta.
5: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
6: Nay, uy, kung sa akong mugod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
5: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nakbi, wa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
6: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
5: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak aron kuyugan ko nimo.
6: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
5: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
7: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ugang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Niya na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gibon, saman-saman, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09-380-02-8888 o gaba sa 09-35-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: 106.2 This song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango-bango!

0: Sina na Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
2: Katuhinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya unya, nalagi magsakit sa mong lawas. Nya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman kagin mo. Nya, makasaka ko. Makalagsag, ang bukid duro. Gani ay. Nag,
1: ha? Bukid sa kulian?
2: O kato ganing ama nga mura na.
1: Bukid sa...
2: Ganing.
1: Sundan.
2: Oo. Nya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsagka gani ko maglisod
1: ko. Pagka sa bukid, ikigod ka sa ka?
2: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iya.
1: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
2: Makakat ka to, ah.
1: Tanong mo yung sa
2: mga marit. Magrapag yun ko atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsun po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
1: Hindi pa ka nalim mulay?
2: Sion.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Tuloy mo edad.
2: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.

0: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
1: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
0: Skin Shop? Asa man dapit?
1: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
0: Unsa man ilang mabaligya didto?
1: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos na daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
0: Safe ba na ilang mga products?
1: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
0: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
1: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
0: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
2: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi niya. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta ang kainom ko, di naging maglayan akong kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Tana oh.
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: Downy rocked the rub. Bango-bango, new Downy, even better na versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: 106.2 Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga ilalong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay ug magpabiling himsog ang atong atay. Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug non-acidic para mawala ang mga paghubag ug pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Set Panyawan Plus Mangustin makatabang batok sa hubak. Anya karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
1: Kung gamit yung ni Set Panyawan kay usab ko masakiton kay kanyato pa hubak ko man jud ko. Kanyato tong wala pa ko naga kuan, naga pam jud ko. Sadyang ka kuan nagmintin ko Set Panyawan na takot taas ko saban na hindi na ko magrabe og hubak. Tuka ko hubak, munta ko tuhapon ko inumon pero kung wala na ko hubak, magmintin ako sa Rachel Mariano, 57.
0: Ang Set Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw og panyawan na pamatud-an kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Set Marketing. Tatak, magaling!
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09-380-02-8888 o gama sa 09-35-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Sunfold Plus Gold.

0: ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Lio. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold para to kang epektibo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, pulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
4: Mm-mm.
3: At magaling akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.3

0: Yeah. Check this out.
1: You wanna check it?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilik naman kaabag. Ikaw ay makabaliban sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguette, no one else. Abangan niya broadcasting company. Paboritos mga naman sa hero, paboritos mga labas hero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta,

problema, atikuja upapa 106.3 is the place to be. Ulikaw mo problema, belepen paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan put sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa

0: Now tell me who's the man. O gang station sa tanan. Ising di pang higala Bell FM na kita. Yo yo yo Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4 y media.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila dili na ka mag-agwanta pa. Sample Plus Gold.
5: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugang, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dila na kumukaon o mga kargado kasi mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala na ko'y gibati ron.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Papalit sa mga butika. Are you planning to
6: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort and hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ugang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.7 FM.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Down here!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas a las 5.
4: Oras hadugnato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
5: 106.2. Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: 2D Lotto Players, hawakan ng lucky tickets nyo. 4,000 pesos ang maiuwi nyo sakaling mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. You can also try the Rambolito system play wherein you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, 18 years old pataas lang ang pwedeng sumali sa anumang PCSO game. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 14. And the second number is 17. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw is 14 and 17 in exact order. Good news po muna sa ating Lotto fans. Alam nyo ba na mas exciting na maglaro ng Lotto dahil bukod sa naglalaki ang jackpot prizes? Exciting din ang consolation prizes sa ating jackpot-bearing games. For more details, let's watch this!
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and

0: 750 pesos or 1,500 pesos. Just like 2D Lotto, thrice daily ang 3D Lotto. That's every 2, 5, and 9 p.m. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. The first number is 6. For the second number, we have 6. And the third number is 1. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 6, 6, and 1 in exact order.
1: 106.2 Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa piil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoodyo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kugun, lawas bas kugun. 106.2

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Niya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan Gaha Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magbukoy mga milasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: More dark spots siya, ana.
5: Mm-hmm.
4: Tapos ninglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karon wala na kay, wala na mang putiya.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.

Yeah. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pretty gayong kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the re, matangig ulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. Abangan niya broadcasting company. Paboritos mga naman sa Aero, paboritos mga labas sa Aero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta, ipa-

Antikuja upaa, 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belepen pa minawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo.

0: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
2: So, ingon ana paragis bila-bila.
1: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: 106.2
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

Panama, Antiguia, Upa, Pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilip ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan punsa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa

0: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tuong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 6:30.
0: 106.2.

0: Nagkadaghana ang ihap sa atuma ka igsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong langsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang. Ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
1: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
2: Dili.
1: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
3: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipika.
1: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod? Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni kanang.
4: Paidigo! No. Bada!
1: Ba't iasan ni mong naong huilag? May uy, masakang sa tadino!
4: Isamot ka ba di mong naong gamihilag ka ba jigaw?
1: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
4: Dugo! Dugo!
1: Na ang silang ko.
5: Di mo na ko check ko. Pero, bakas niyo na ko. Gato na good ka.
1: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
5: Bunsa?
1: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, wailain kung dili si Takla.
6: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
1: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: Bot o Bibingka.
1: Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bot o Bibingka.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantusiya karon may nakayo
6: taas din sugar sa mga sawa sa
5: 11.7
6: karon
5: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result
6: aning baba
5: baba na gikan mong kudiha
6: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
5: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato ma'am?
5: Evangeline Cañete.
6: Simong
5: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Mga ikala, mga suki na muskanginan, kumusta? Mayang adlaw ninyo, kinis Rialiano, mingon na sab ka ninyo, nga sunda ang ato mga sugilanon. Okay? Apan sa dilipata, magsugo na ato sa greet ang ato mga suki na itong tigpaminaw, ang ato mga idol, si Beatrice Abiliano sa Armando Laurente, Chanel Pins, o si Iker Casa diha sa Dubai. Gikan gihapon sa atong magsusulat ang director, OG Kumpok Rakasa. Okay naman, diha si Lucia Buloy Alex Libonao, si Adil Rusa Kalat, diha sa, usan ni, sa Dila Rusa Kalatraba, Negros Occidental. Okay, muna lain na sa natong i-greet, asa naman eh, tara, si Alan Garing, no, Kunsihal Sanjili Garing Katipay, diha sa Bunbun Alginsan, Cebu. Gihapon, gikan-gihapon ni Ricky Bangis Garing ang itong kinakusgan sa DWHP. Muna si Barangay Captain Banban Asturias, Gubito Nara, Kunsihal Joel Inoy, Barangay Gimbawian Pinamungahan, si Captain Lando Alia, Samuel Pungasi, o si Pablito Giligan, o giuman ang grupo sa Katuara, gikan ni Pedro Pungasi, ang laing kinakusgan sa DYHP. Okay, so ato ni padayon mga igala, kung ato mahinumduman, nga suko kayo silalat, nga wa tumani ni Jigo o Nonoy, nakapalayo gini noon si Bugart, uban sa iyan chicks. Kunya, balik nila ni Jigo nga gisuroy dito sa pier kung Boulevard, ingon nini ang nahitabo. Mahigala, nialay sumpa na nga itong sugilanon, Bunbun o Bibingka!
1: Ay, kung bati lang mo di abay, Jigo, ha? Aray, kasunahan!
2: Mag-unsa mo ka?
1: Ang kaon kong itlog ang Pinoy.
2: Kaliot! Ha? Naday na maligya o Pinoy din eh!
1: Noo, uy!
2: Ano lagi ang manindal? Balot lay singgit. Balot lay singgit.
1: Bito, no?

0: Yan ang sasabay ba yung lat? Sige, lalat. Ipahungaw ang nagpuot sa imong dukan.
1: Checko.
0: Habi mo, lat. Lahi kung ako'y mag-uol. Kay mo adto ko sa kalasangan. Dito sa Daplis Pangpang, adto na ko ipahungaw ang tanan.
1: Oo?
0: Sige, lat. Ipahungaw. Iyag-yag yun.
1: Tili na git ko ni Bogart.
0: Oh, kala.
1: Kalimtan ko na git siya sa hingpit.
0: Kanalat! Ipahungaw yun! Ang barko mulan ka na?
1: Oh, Jeko. Jeko, tinawag sa kasabay ko.
0: Sila ka nasbugat o ang iyang uyab nga batan o kayo?
1: May babay pa ang mga 15. O ang babay na mikat pa. Bantay lang yun mo!
0: Lalat! Oy, asa ka, oy! Minagan siya pa ingos barko. Unsa man kay plano niya, oy. Sundan ako siya.

0: ba yung girlie? Ano nga si? Si Lalat! Katawanan kayo! Baya! Uy! Lah! Nagdagan! Nagdagan siya pa yung uling barko nga itong isakyan! Nga naman ka! Baka pa siya! Yung bagyo ni Bayhana!
1: Lalat! Lalat!
2: Where'd you go?
1: Dali pa yung nunoy! Sundan tas Lalat!
2: Oh, bye!
1: Oh! Ala! Isa ka na ang damyo!
2: Ala! Miyambak si Lalat! Oh! Nagkasakay sa barko!
1: Ado ulat ah! Ambak pa yung nunoy! Ininjan pa! Yo! Yeah!
2: Oops!
1: Nakasakay sa barko. Ay, nakasakay dito sa barko.
2: Patay. Asa man ni Paigon?
1: Padoon sa Manila. Kini barko ha, padoon sa Manila.
2: Si Lalat. Misa ka na?
1: Lalat! Huwag na mi, oy!
2: Sakay yun.
1: Na?
3: Oy! Anong? Wala! Mayan sa kamo!
2: Ala, patay! Gidoon ka sa talipulante ni barko, madigaw!
1: Ay, kabalaka, kabalaka, sir. Bumayad mi. May kwarta man mi.
0: Nagkasakay yun ang mga inutil ning barko, Kirli! Ay na si Pangus mo rin ha. Dali na, managod na ta! Dali!
4: Unsay sunod nga mahitabo.
5: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diyan na dayon batiyon ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
6: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik o palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Tanarawan ko andong, kanira yun akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
6: Ikaw pila man mo si Imnon?
7: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
6: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
7: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan pa sa kong sa kuan oh, diabetes. Kani oh, oh. Pur lag bintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
6: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
7: Haplas niya. Haplas sa Paragis gamit ko. Susi madagsaan.
6: Tagaasa.
7: Takan upper limatok.
6: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
7: Dapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
5: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy, anytime, all the time. Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
8: Usay mo kasi na tell sir. Patinuod lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagum. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan init masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula itong masugatan, biyay natin ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
5: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
8: Sa bilabila haplas yun, kay mauna makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bilabila. Barato ra. Haplas bilabila. Tinood yun. Ako nasinatin ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila yun. Nga haplas yun. Bilabila. nako sa Ginguna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
5: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
10: Kay dati mga good sir, ka communication dili normal, din nag-take off atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman na communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito, tuksad law. Namagod yung ginatake na, kung sa diabetes ba, marag makapuhol, gani, kaya maghila ba, kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo kayo iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, maging medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginigamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutong ganit kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Buston, Davao Oriental.
9: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa itong sugilanon.
12: Tinhiram gito sila sa taas pa. Pero, kaganiha pa mo kung nangita nila. Huwag yun na ako masakping mga bitin. Ang langkam tabian. Oh, grabe da, paman. Naglupad ni nagsunod ng barko.
13: 2, 3, 9
12: Ito na ay. May lupad na palayo.
2: Lalat! Lalat!
12: Ni aman lagi mo.
1: Ha? Nakasakay sa big appeal. May ambak may miss by Jikos damyo.
2: Wow, yun. Tinood yun na. Muna tinood. Ang suta ka pala kaya na imong kalaki o ibadjigaw? O ikaw sa lalat pa? Ganun, may sakay mo saan ka? Ha? Sakay sa nolo kong migaw?
12: Wala lang ito mo muapas.
1: Di may mo eh. Di may mo lahat. Hindi kita iiwan.
2: Nagtinagalog ka magiging lagi magigaw.
1: Ha, practice kong daan kay para Manila. Ning akong kuhaan ka ni Barkuha para Manila. Manilim, taga ko yun.
12: Unsa? Pa Manila niya?
2: Ulat.
12: Wala ba ko kapliti sa barko? Wala ko kapliti.
1: Pastilan ay kapalakalat. May pliti na ko. Oh, niya itong tikito. Na, tikito.
2: Sago niya ay?
1: Ha? Da? Da pa man?
12: Salamat, Chigo.
1: Uy! Uy, asa si Tukoy sa barko?
2: Ala!
1: Ang sagun ng trabaho ako.
2: Nariyala pa naula to sa Tukoy, Bitigaw!
12: Nakasakay maning amaw?
2: Ala!
1: Tara! Tara na yung tala na yung mo. Ako yun na, ako yun na kuta, ha? Unsa'y pinakadelikado sa gobyerno?
14: Kanang politiko na ka, unya ikaw pag kontraktor. Ipas ang panudalan sa gobyerno, ala. Murag flood control nga anoron sa baha.
12: Bitaw, no?
2: Bitaw, ay. Unya, Unsa may paboritong game siyo sa mga kurakots gobyerno?
14: Who wants to be a millionaire?
2: Kuriki kayo!
12: Kung moapil ang politiko sa Who Wants to be a Millionaire, unsay ba ito niya?
14: Mukul ang friend siya sa iyang amigong kontraktor aron. Magsabot sila sa ilang kickback. Apilin niya ang mga kurakot sa DPWH kaya sila ibutsek o approve sa Ghost Project.
12: Bangat sa ilo!
2: Bangat sa huli!
14: Ang isap ko sa upan
2: niya! Ito na ay lakaw na sa tukoy!
1: May tukoy! Tukoy! Wawa na ang lakaw yun.
2: Pero, lahat, magunsa man dito to, Dinis Barco?
12: Pangitaon ako si Bogart o bansiang babay.
1: Nga, makitaan ka to na to. Kung saan man ni mo, magkitaan.
2: Ibupot lang sa tumoy si Bogart.
12: Ambot lang. Wapasin ko mahibaw. Basta ang importante rin ako na makita na ko sila. Dali. Ubanin ko ninyo.
2: Na? Tuan na. Bisiri ito sa dayon lagi.
1: Dali ba
2: yun? Bisiri sila lahat.
1: Dali ba yun na ito sundan siya?
2: Ha? O niyong makita na ito sa Bogart? Unsa may itong buhaton ba yung jigaw?
1: Maunay pungutan na ron.
2: Dakura ba kayong lawa si Bogart? O... maldito kay itong tawana. Ay, gangap as nguli.
1: Nga, bagay sa ilog.
2: Bagay sa ilog itong tawana.
1: Nga, hadlok eh ka. Hadlok ka.
2: O, ako? Bitaw, hadlok mo lang. Ipangit sa panutos dagat. O niya, ipakaunta sa mga ihong gutom.
1: Bitaw, no?
2: O niya, o saman, masunod ang lalat?
1: Bahala na. Sundan lang ito siya.
2: O sa?
1: Di may mga pasagdan ako sa lalat. Kinahanglang panalipdan ako siya. Sa tanang higayon, over my dead body!
2: By the God!

Bakit kang mga Pilipino? Kaganiha pa kang nangita ini nila na. Halos nalibot ko na tanang suok ni ining dapita. Tanang suok yun ni ining dakong barko.

0: silangat kang nasunahan. O doon na lang siya sa atong itaguan.
1: Ha?
0: Ganun ka, Girli, uy. Hindi ka mamusulti. Ha? Sige ka lang pangos mo. Ya, kalit lang singgit. Ya, kalit lang pahiyom. Murag ikog turumbake si pangus mo.
1: Ha?

0: ang mga hangkaw? Nasakpan tanayid mo? Naarad ay kadiha, ha? Karon ka. Kini ang angay ni mo, Bogay! Yeah!
1: Haguloy!
2: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabi sa pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
3: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kaya din din ako nakita, nakatry ko palit dito sa Parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
2: Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Si Nanay Sonia nakaangkon og lahi-lahing mga balatian nga niabot sa punto nga halos baldado na ug nawad ang naggana sa kinabuhi. Dili na makalakaw, dili na makalihok og tarong tungod sa mga balatian.
4: Ako si Sonia Alvarez Cabulong, taga Barangay del Rosario, Tubod, Surigao del Norte. God's gift ang Paragis Bilabila Capsule, saka Paragis Liniment Oil. Lahat ng product ng Paragis, napakagaling. Sa katunayan nga, halos si Matthew na ako na mga time na nakaraang taon hanggang sa nagbagyo. Halos hindi na ako bumabangon, diyan na lang ako sa gilid, pinapakain ni tatay, inaalalayan. Ako ay isang napagaling ng Paragis. Dahil sa Paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit, pero sa lahat-lahat talaga ng grabing gamot ko, oh. Imagine 2019, 9 na beses ako na ospital. 2020, ilang beses. Last na ospital ko, January. Mula nung natapos ang bagyo, January, nagpa-compine pa ako. Mula nung January, hantod ko man, hindi na ako na ospital. Salamat sa Diyos, praise the Lord, and sa Paragis Bilabilak. Halina kayo, mga may nararamdaman, masakit man ang liver, kidney, bladder, lahat, puso, likod, baga, lahat ng katawan nyo masakit. Dito na po tayo sa Paragis Bilabilak. Bila kaya hinihikayat po kayo. Yan po ang napagaling sa akin. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon. Pero ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa Paragis Bilabilang ibinigay niya sa aking gamot. Salamat ng marami. Yan lang po ang masasabi ko.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Gigama sa GFMQ Marketing.
5: 106.2 FM. A difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
6: The strongest. The strongest.
7: Oras, alas 7.
8: Oras, hadod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
9: 106.2 FM. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
10: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA-A, HEPA-B
11: kidney, pati na ang fatty liver.
12: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
11: Tumutulong din
12: magpababa ng timbang
11: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
12: Dito sa atin sa Quezon,
11: mabibili na
12: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
11: sa mga butika,
12: pharmacy,
11: drugstores,
12: tindahan
11: at mga grocery stores.
12: Basta't laging tatandaan,
11: R-I-S-E,
12: R-I-S-E,
11: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Nasa kulay dilaw na karton.
11: Ugaliin din
12: ang pakikinig ng programa
11: Tagumpay sa Kalusugan
12: Nationwide.
11: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
12: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
11: Ang sikreto ng kutis na blooming.
12: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
11: Kojic para sa minaw.
12: Gluta para sa kintab.
11: Papaya para sa kinis.
12: At carrot para sa healthy glow.
11: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
12: at sunflower oil para sa healthy skin.
11: Ang Rice 4-in-1 Soap,
12: tanggal ang dumi.
11: Moisturize pa ang balat.
12: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
11: sa inyong mga lugar.
12: Hanapin
11: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
12: para sa kutis na blooming at healthy.
11: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
12: Glow na todo
11: sa presyong abot kaya.
12: Kaya ano pang hinihintay nyo?
11: Bili na!
12: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
11: hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
12: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
11: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
12: na may positibong epekto sa katawan
11: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
12: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
11: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
12: magdulot ng enerhiya,
11: naglalayon sa malusog na balat,
12: malusog na puso
11: at iba pang aspeto ng kalusugan.
12: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
11: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
12: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
11: at positibong buhay.
12: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
11: ay umaasa
12: na sa pamamagitan ng produktong ito,
11: ang kanilang mga suki
12: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
11: Ito na
12: ang programa Tagumpay sa Kalusugan
11: Nationwide.
12: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
11: Sa buong Pilipinas.
12: Layuning maibahagi
11: ang kagalingang hatid
12: ng Rice Herbal Products.
11: Testimonya,
12: patotoo,
11: karanasan,
12: maging mga katanungan
11: sa pag-iinom at paggamit
12: ng Rice Herbal Products.
11: Ito na
12: ang inyong lingkod
11: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
12: Kuya Boy,

Napapakinggan ang Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San man daw bukay ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo pa'y magkwentuhan na naman muli sa ating mga palano dunan. At dyan sa atin, syempre, ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix. Herbal Coffee, 25-in-1. At syempre pa, mga kaibigan, ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po naman, mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag na po kayo, mga kaibigan. At speaking of our sabon, nako, napakaganda at napakabisa po naman talaga ng ating sabon. Sa nagana po nito, mga kaibigan, hanapin po ninyo yung kulay white. Ano po, kulay white po yung packaging ng ating po namang sabon, mga kaibigan. At orange naman po yung tawag dito, yung parang red and orange po naman yung larawan, tsaka yung mga information na nandun po sa pack ng ating po namang sabon, mga kaibigan. Huwag po kayong magkakamali, ha? Nandiyan po nakalagay yung Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, mga kaibigan. Na meron pong kojic, gluta, papaya, and carrot extract po, mga kaibigan. So, kailangan po, mga kaibigan, ha, na kayo po ay maging mapanuri sa paghahanap din po ng ating sabon. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po naman, mga kaibigan. Itawag po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan.

Again, ang Edible Namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, available na po yan mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap with Kojic, Gluta, Papaya, and Carrot Extract po yan mga kaibigan. Kaya napakaganda po ng ating po namang sabon. Napaka-smooth sa ating po namang skin. Sa mga kababayan po natin dyan po naman sa Mindanao, nako, nag-uumapaw yung sabon po natin dyan. Eto, may color tayo mga kaibigan.

0: 18 pa, matagal na. Okay po, nanay. Ano po yung ano, nag-unjuk sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ganda po sa katawan. Tsaka napapakinggan ko po sa mga testimonya ng mga iba. Ay, maganda po.
0: Okay po, nanay. Nung ano po ba, nanay Victoria, nung kayo po yung magsimulang marinig po ninyo ito sa ating po namang programa, yung po mga testimonya na yon, yung una po ninyong mapakinggan, eh may iniinda po ba kayong karamdaman, nanay?
1: Eh, meron po naman. Mga ano lang po. Mga mild lang naman. Mga minor
0: lang naman.
1: Nahilo. Hindi. Ako'y laging nagigising sa gabi.
0: Uh-uh.
1: Yung madalas ako umihi. Parang ganun po.
0: Opo. Pero nung kayo po ay narinig po ninyo ito sa programa po natin, agad-agad po ba kayo naghanap ng ating rice coffee?
1: Oo.
0: Nagduda kayo na parang para namang ano yan, di ba? Wala bang pagdududa, nanay?
1: Hindi na po nagduda dahil bumili na po ako talaga.
0: Bumili na kayo kaagad, nanay. Opo. Tapos
1: kasi po marami napapakinggan ko eh, na marami maganda.
0: Correct. Opo. So talagang naniwala po agad kayo.
1: Kasi po noon dati may patutuo pa po na yung ano daw, yung isang ali eh, nabuntis daw yung para sa, nung uminom ng rice coffee, nabuntis daw.
0: Opo, naalala ko yun. Ano yun, nanay? Kasi ang nangyari kasi noon, naalala ko na hindi regular yung kanyang menstruation. Opo, hindi regular yung kanyang menstruation. Tapos, ilang taon na silang mag-asawa, ng kanyang asawa, hindi siya na nabubuntis dahil nga po doon sa problema po niya sa menstruation. Kumbaga, hindi po regular. Kaya hindi daw po siya mabuntis-buntis. Nung uminom siya ng ating rice coffee, naging regular yung kanyang menstruation. Naging normal na yung cycle ng kanyang menstruation. Kaya nabuntis siya. Di ba?
1: Adi yung pong binilang ko dito sa barangay lang naman po. Ako bumibili madalas dito eh.
0: Uh-uh.
1: Adi sabi pa sa akin, ay baka Mari, ano, mapuntis ka niyan. Sabi ko, imposible na yan kasi senior na naman po.
0: Opo. Hindi po yun. Doon po sa testimonya na yun, ang ibig lang sabihin, ibig nating ipakahulugan po doon, nung nakausap natin, eh ito po ay nakakapaganda ng cycle ng menstruation. Kaya di po ba, nanay? Di ba kayo po dumaan din po kayo doon? Di ba may pagkakataon pa yung nakausap natin na yon, nagdidismenorrhea. Ibig sabihin kapag dinadatnan po siya, eh sumasakit talaga yung kanyang puson. Kasi matagal nga po siyang datnan. Kuminsan ilang buwan bago daw po datnan. So hindi po nga, sabi ko nga, hindi po regular yung kanyang menstruation. So kaya nagkakaroon po ng ganoon.
1: Pero nung ako'y nagkakaroon pa niya, hindi naman nangyari sa akin yung mga ganyan.
0: Opo. Ang iba po kasi, nanay, kumbaga nararanasan yun nung iba natin mga kababayan. Lalo na yung mga rumiregla pa, diba? So yun po yun, nanay. Anyway, yun po yung narinig po ninyo, nanay. So nagsimula na kayong uminom ng ating rice coffee niyan.
1: Nagsimula na po. Umpisa po noon hanggang po ngayon.
0: Hanggang ngayon.
1: Pero may tanong.
0: Apo.
1: May tanong po ako kung saan po ba nabibili yung sabon na yun?
0: Yung sabon. Tama, yung sabon. Ako, binabalita ko pa lang yung sabon. Diyan po sa inyo, sa Marinduque, nanay, alam kong meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan. Naku, nanay. Baka dito talaga mabuntis ka kasi gaganda ka. Nanay,
1: lolo ko, ina ko na ano ko dito. Kasi napapakinggan nila yan.
0: Hindi po. Nanay, hanapin po ninyo, hindi lang po para sa inyo, para po sa buong pamilya, yung pag-agamit po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Kasi, protection po natin ito sa araw-araw sa ating balat. 'di ba? Kung meron pong mga 'di ba may mga hindi pantay na kulay yung ating balat, ito po ay nakakapagpapantay ng kulay. Kumbaga nakakatulong po para kahit pa

0: ano, pumuti-puti tayo. Lalong-lalo na yung lagi pong nabibilad sa araw. Napakaganda po nito dahil protection din po ito sa matinding sikat ng araw po, Nanay. Tsaka meron po kasi itong glutathione, glutathione extract. Ibig sabihin, nakakapagpaputi po talaga. At the same time, Nanay, ang presyo po nito, Nanay, ay 75 pesos lang. Napakalaki po ng sabon. Ang tagal maubos po, Nanay. Sabi ko nga, napakaganda po sa buong pamilya nito pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sachet po niya, Nanay, ang pack, nasa white pack po ito, Nanay. Kumbaga nasa white na parang plastic na pack. Pero napakaganda po. White, ibig sabihin talagang napakalinis, napakaganda po ng ating sabon. Tapos may ano po, may dyan po sa larawan, meron pong larawan ng isang parang silhouette ng isang babae. Tapos may makikita din po kayo dyan na papaya, meron din po kayo makikita ang carrot na larawan. Tapos yung kulay orange, yung nalalagyan ng mga information na nandiyan. So, yun po yung hahanapin po ninyo.
1: Bibili po ako at ma-payout na kami po sa...
0: Opo. Tsaka yung ating... Nanay, nakatikim na kayo ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: Hindi pa po. Coffee lang. Rice coffee lang po.
0: Yung 14-in-1 pa lang.
1: Opo.
0: Oh, Nanay, kailangan nyo na rin pong matikman yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakaganda din po at napakasarap din po noon.
1: Opo. Ano pong karton yan?
0: Yes, ang karton po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nasa kulay dark brown na karton.
1: Okay po.
0: Okay, basta ang spelling po, Nanay, the same po ng ating Rice Coffee, R-I-S-E. Opo. Okay po, Nanay.
1: Okay po.
0: Okay, Nanay, yung ako ano po? Yung...
1: Po. Ano po? Maintenance ko na po ito. Ito na po lang. Ito lang po ang maintenance ko. Wala akong ibang iniinom.
0: Wow. Opo. Nanay,
1: tubig.
0: Tsaka tubig, syempre.
1: Opo.
0: Damihan nyo yung tubig po ninyo sa araw-araw. Tsaka yung ating rice coffee. Nanay, yung po sinasabi po ninyo, yung karamdaman nyo noon bago po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee, kumusta na ngayon? Yung di ba, yung nahihilo
1: okay
0: kayo?
1: Na po, wala na po. Okay na po ako. Ako'y parang teenager
0: na eh. Wow. Talaga lang. Opo. Maraming salamat po, Nanay Victoria. At nagdamang-dama po namin sa boses po ninyo, Nanay. Talagang napaka ano po ninyo. Malusog po kayo ngayon, Nanay. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee bukod po sa iyo? Sa bahay po ninyo?
1: Papainumin po din po sila noon. Kaya lang po, pag minsan po wala, kapalang ang aming pamimira eh. Minsan.
0: Mm-hmm. Kumbaga sakto lang. Opo.
1: Sakto lang po.
0: Opo.
1: Pagkain.
0: Yes. Nanay,
1: wala
0: kung,
1: naman po kaming trabaho.
0: Yes po, Nanay. Kung ano po, kung magagawang po ninyo ng paraan, mas maigi po kasi gawin po natin yung priority yung ating kalusugan. Kasi sabi nga natin, kahit ano yung gusto natin gawin, kapag maganda yung ating kalusugan, magagawa natin. Di ba? Yes. O Nanay, yung sabon ha, tsaka yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, dapat matikman nyo na rin po yun. Tsaka yung ating sabon, dapat magamit nyo na. Nako, gaganda ka pang ulit, Nanay. Kung feeling nyo po teenager ka ngayon, parang magiging baby ka na lang niya ngayon. Salamat, Nanay. Yes, Nanay Victoria. Balitaan mo, Nanay, balitaan nyo ako kapag nakabili na kayo ng ating sabon. Kung gumagamit na kayo
1: opo,
0: ng ating sabon.
1: Opo, pag isang buwan ko nang ginagamit.
0: Mm-mm. Gumagamit na kayo ng sabon?
1: Pag mga isang buwan na po, pag nakabili ako ngayon,
0: okay.
1: Tapos naka-isang buwan kong gamit, tatawag ulit ako sa inyo.
0: Ganun. Tama yon, Nanay. Tsaka yung ating, ano, ha, yung ating 25-in-1, Nanay, balitaan nyo rin po ako, ha?
1: Opo.
0: Okay, Nanay Victoria, maraming salamat at masaya po na nakausap po kita, Nanay. Napakasaya po namin dito. Maraming salamat, Nanay Victoria.
1: Salamat din po.
0: God bless, Nanay. Po. Mag-iingat po kayo lagi, ha?
1: Kayo din po.
0: Salamat, Ina. Nanay. Thank you very much, Nanay. Bye-bye.
1: Bye po.
0: Bye-bye. Nako, si Nanay Victoria. hanap kausap. Eh, 67 years old pero feeling niya daw teenager siya ngayon. Eh, lalo na kapag rice coffee pa lang po yan, yung ating 14-in-1+1 ang iniinom ni nanay. Pero feeling teenager si nanay. Lalo na kapag nasimulan niya ng uminom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. At lalo na kapag gumamit na po siya ng ating po namang sabon. Nako! Mukhang maliligawan ka ulit, nanay. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Opo, si Melvin po.
0: Melvin. Okay, taga saan po si Tatay Melvin?
2: Dito po sa Marinduque.
0: Marinduque, okay, Marinduque din. Okay. Ilang taon na si Tatay Melvin?
2: 55 po.
0: 55, okay. Tatay Melvin, umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Matagal na po.
0: Matagal na, katulad po ng nakausap natin kani-kanina lang, bago po ikaw, si Nanay Victoria. O, di ba? Tatay, matagal na kayong umiinom ng rice coffee. Ano po yung nag-udyok sa inyo, nagtulak sa inyo para uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, gawa po dun sa mga nababalita ko naman sa ating mga testimonya na maganda rice coffee, di sinubukan ko.
0: Opo,
2: kagaya ay, maganda nga,
0: okay. Kagaya po ni Nanay Victoria, ganun din yung rason niya. Naririnig niya sa radyo na napakaraming natutulungan ng rice coffee. Marami pong gumagaling, gumaganda yung kalusugan dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Ganun din po pala kayo.
2: Opo, opo.
0: So, nung panahon na yun, tatay, nung marinig po ninyo yung ating programa, kayo po ba may iniindang karamdaman noon?
2: Ay, wala naman po kasi no, kundi yung salaan po ay pag ako nagamit ng ibang kape bag ay parang hindi ako nakakatulong ng maayos.
0: Tama, tama. Opo. So, narinig po ninyo dun sa ating po namang programa na nakakatulong yung ating rice coffee, kahit po gabi po ninyo inumin, eh gumaganda nga, kabaliktaran, gumaganda yung tulog po ninyo, tama?
2: Ayaw po, nakakapang-move money.
0: Okay. So, tatay, nakakailang sashay kayo ng rice coffee sa buong mag-apon, Tatay Melvin?
2: Mga ano po, minsan po'y tatlo, minsan dalawa, gano'n.
0: Tama yon. Kahit po dagdagan po ninyo, wala pong problema yon. Kahit po gawin yung apat, lima, kahit nga po sabi ko nga, maubos po natin yung 10 sashay sa isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema dahil wala pong side effect, wala pong overdose yon. Dahil herbal po yung
2: ating rice coffee. Marami lang po ang abili ay talagang...
0: Oo nga. Marami po bang kayong kilala na bumibili na rin ng ating rice coffee dyan sa inyo?
2: Ay, marami po, opo.
0: Marami talaga. Maraming salamat, Tatay okay. Melvin. Bukod po sa iyo, tatay, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
2: Ay, yung aking po mga anak ay, at saka yung aking kasama din sa bahay, aking asawa.
0: Opo. Talagang lahat na po kayo, buong pamilya na.
2: Pag minsan nga niya at na pa rin yung mga anak ko eh, naalaman ko lang mga inaitim ka na, hindi ba yung aking kasi?
0: hindi niya nabantayan, naubos na kagad. Kabibili ko lang ha, ano, oh, bakit wala na naman?
2: Wala naman, kapabili ulit.
0: Tama. At Tatay Melvin, gumagamit na po ba kayo ng ating bagong sabon?
2: Ay, hindi pa ko pa po natatrayan.
0: Ay, nako, Tatay Melvin. Isipin nyo ha, pati po ang inyong lingkod ay gumagamit na niyan. Hindi lang po yan para sa mga babae. At hindi lang po para sa mga dalaga. Opo.
2: Subukan ko po, subukan po namin.
0: Yes, pambuong pamilya din po, Tatay Melvin. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nasa puting pack po yung tatay. Napakaganda po. Meron po kasi yung extract ng kojic, gluta, papaya at carrot extract. Kaya napakaganda po sa balat, lalong-lalo na po na protection po natin kapag lumalabas po tayo ng bahay na hindi masunog po yung ating balat at sa tindi ng sikat ng araw. At the same time, ito po ay nakakapag-smooth ng ating po namang kutis. So, hindi na kailangan mag-lotion. Kumbaga, napakaganda po tatay. Napakaganda po tatay. Siyempre, gawa po yan sa rice brand. Katulad po ng ating rice coffee, napakaganda din po. Tanong ko lang din po, isa pa tatay Melvin. Nasimulan nyo na rin po ba? O nakatikim na po ba kayo ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
2: O, natikman ko na po. Noong isang po ay sinabi ni kay 14-1 ay minsan ay naigayak yung 25-1. Sabi ko, wala namang problema. Mas maganda rin ka, kuya.
0: Opo, pareho naman pong rice coffee. Tama?
2: Oo,
0: kaya lang 25-1 po yon. Dalawang klase po kasi yung ating kape. Yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14-1 plus 1, tsaka yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-1. Yung 25-1, nakasilid po yon sa kulay dark brown na karton. Tama po?
2: Opo.
0: Yes, opo. Tapos, meron din pong 10 sachet yon. Natikman nyo na po pala, Tatay Melvin. Kumusta naman yung lasa?
2: Natikman ko na po nga. Gawa ng mission po nga. Ako yung nagpabili sa grocery. Ay, hindi naman ko, ang ginak nung nasa grocery, 25-1, sabi ko, ilang problema ito, nadinig ko na rin ito. Matalag din po siya.
0: Tama, opo. Yun po yung tinatawag nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nako, napakasarap din po noon. At napakagaling din po sa atin po naman mga iniinang karamdaman. Tatay Melvin, kung may pagkakataon, pwede nyo ipagsabay yung pag-iinom ng ating 14-in-1 plus 1 saka yung ating 25-in-1. Pwede po yun, Tatay Melvin. Wala po magiging problema doon.
2: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat, Tatay Melvin. Salamat po sa inyo.
2: Ay, naalala ko po, sa Parting Valenzuela ba meron tayo niyang mabibili na rice coffee?
0: Valenzuela. Wait lang po, Tatay Melvin. Titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa gawi po naman ng Valenzuela. Tama po?
2: Ay, Valenzuela po kasi naroon po yung anak ko.
0: Valenzuela. Valenzuela, Metro Manila?
2: Opo.
0: South Star Drug Dalandanan. Meron po doon. South Star Drug po, Tatay. Sabihin niyo po, South Star Drug Dalandanan sa Valenzuela, Metro Manila. O di kaya po, Tatay, pwede siyang mag-order sa TikTok, sa Shopee, o kaya sa Lazada.
2: Opo.
0: Pwede po doon. Kung sakaling wala po doon sa South Star Drug. Okay po. O tapos balitaan nyo na lang po ako, Tatay Melvin, kung yung anak nyo nakabili na. Tapos isend nyo lang po yung picture ng ating rice coffee para hindi po siya magkamali.
2: Opo.
0: Tatay Melvin, balitaan nyo po ako, ha?
2: Opo.
0: Salamat po, maraming salamat, Tatay Melvin. Thank you.
2: Maraming salamat po kayo, boy.
0: Mag-iingat po kayo, Tatay Melvin. Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Tatay. Opo. Salamat, bye-bye. God bless po. Tatay Melvin ng Marinduque. Naku, napakasarap kausap ng mga taga Marinduque. Dalawang taga Marinduque yung nakausap natin. Naku, ang sarap kausap. Ang sasaya nila. Maraming salamat sa mga taga Marinduque. Pero wag po namang magpapatalo yung iba. Tawag din po kayo, mga kaibigan. Oh, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan.
3: Magandang po.
0: Yes, sino po sila?
3: Yung tumatawag sa'yo, si Edna.
0: Edna, taga saan po sinanay ng Edna?
3: Butuan, Agusan del Norte.
0: Butuan, Agusan del Norte. Wow, okay po, nanay. Ilang taon na po sinanay Edna?
3: 72.
0: Wow, 72 years old. Okay po, nanay. Ano po yung tanong po ninyo?
3: Oo. Hello?
0: Yes po, nanay. Go ahead po. Ano pong tanong po ninyo?
3: Nakabili ako dito sa sa C&C. 180 nga ang isang box.
0: Opo.
3: Ngayon, may tatanong po ako.
0: Yes po, nanay.
3: Hindi ako makabawas ng araw-araw. Pwede ba yan?
0: Yes, nanay. Makakatulong po yun sa inyo. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom po nito dahil po sa kanilang pagiging constipated. Marami po, nanay. Yan po yung una actually na mararamdaman po natin sa pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po natin ito.
3: Okay. Yan ang tinatanong ko po.
0: Makabawas
3: ba po dyan araw-araw?
0: Yes, nanay. Nanay, ganito okay. Bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee na dapat po araw-araw, dalawa hanggang tatlong sachet yung pinaka-the best po, nanay. Bawat araw. Kada araw po, dalawa hanggang tatlong sachet po, nanay, dapat ang naiinom po ninyo. Okay po?
3: Pag uminom ako, gusto ko umaga, tanghali, gabi, bago matulog.
0: Tama yun, nanay. Tapos, damihan nyo rin po yung pag-iinom ng tubig.
3: Okay.
0: Okay, nanay.
4: Sige, thank you po.
0: Maraming salamat po. At balitaan nyo ako, nanay, ha, kapag okay na yung bowel movement po ninyo.
4: Opo.
0: Thank you very much, nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay. God bless po. Ingat po kayo.
4: Opo.
0: Ingat po kayo. Salamat. Okay. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Napakagandang balitaktaran. Ang bilis. Naku, huwag kakaligtaan na yung ating po namang sabon, mga kaibigan. Ha? Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong lugar. Naku, dyan sa Mindanao, nag-uumapaw ngayon dyan yung ating po namang sabon. Kaya sa mga taga Mindanao po, mga kaibigan na nagiginig sa atin, punta na po kayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po mga lugar. Tsaka yung dapat nyong matikman yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nasa kulay dark brown na karton, mga kaibigan. R-I-S-E yung spelling po, mga kaibigan, para makuha po ninyo at matikman po ninyo ang tinatawag po nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Paalam na po ang inyong lingkod. Si Kuya Boy po naman. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Pangalan po ng ating mga kasama, mga punong abala, Kuya Boy po naman. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 106.3
5: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
6: The strongest. The strongest.
7: Oras, alas 7 y media.
8: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
9: Nay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy, maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
10: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawa. Mm. Nya sa diyang nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Nya makasaka ko, makalag sa ang bukid dro na gani ay nag
9: ha sa kulian.
10: O kato kaneng ama nga mura na.
9: Bukid sa
10: kaneng. Oh. Mm. Nya o sa o pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
9: ko. Baka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
10: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iha.
9: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
10: Makakat-kat ba?
9: Tanong mo yung
10: sa mga mga magrapag yun ko atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang naman kay ka. Ay, po, salamat.
9: Hindi pa ka nalim mulay?
10: Sean.
9: Lido.
10: Alberto.
9: Pilay mo idan.
10: Anaka, no, binta na ka.
8: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
12: Paragis Bila Bila.
11: Paragis Bila Bila.

0: Tapos, talawa po ng taklop. Basin, makaswerte mo.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos, after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
3: Mm-hmm.
2: Murag dark spots siya, anak.
3: Mm-hmm.
2: Tapos, ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ah.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabatik siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka, mag-agwanta pa. 106.5

0: 106.7 Said Health Report.
1: Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Pa, sugar ko gusto, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Sitinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College nagpahibalo kini sa publiko nga sila magsaulog sila ika 71 isa nga Grand Alumni Homecoming karong February 21, 2026 sa Ascenso Convention Center Rotunda Hills Pagadian nga dunay temang 76 years of excellence honoring the past shaping the future. Ang mga aktibidad nga angayang atangan mao kining mosunod: students and alumni fan run nga magsugod alas 4 antak na sa kadlawon ang assembly area sa PGC covered court, Zumba motorcade. Ang proper program ipahigayon sa Ascenso Convention Center, Rotunda Hills, Pagadian. PGCians, magkita-kita ta karong February 21, 2026. Pagadian Junior College High School, a small school with a big name. Samta sa pigas bahin, ang Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa senior high ubos sa Private Education Assistance Committee o sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulungaan sa Entero Pagadian nga naapil o naguna sa strengthened senior high school curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulungaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa region qualifier sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics o athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
4: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
6: So, ingon ana paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
8: Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
0: Papaminod sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminod og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man dapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang mabaligya didto?
8: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang-acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapon sa daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
1: Safe ba na ilang mga products?
8: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
1: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
8: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
1: Glow inside and out with Skin Shop na ginosarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
9: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
10: Mga kaagri, kahibalo pa mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom ug mas daghan ang ani.
11: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
12: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
13: PCC, taking the lead in providing quality education.
14: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia. anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og Target Line Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
15: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
16: The strongest. The strongest.
17: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
18: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
19: The Secret of Health.
18: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
20: Blasco. Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
21: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
18: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom mo kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bagong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kanay GT ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Ug ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape. Daghan man og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
18: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Papaminog sa gamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga likod. Hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Ang

0: 106.7.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Horas a las 8 y media.
0: 106.7.
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 años na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Hala girl, grabe ka ka glowing eye, unsa man imong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang mabaligya didto?
7: Daghan ka ayon ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry og sensitive skin. Naapon sa daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
6: Safe ba na ilang mga products?
7: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe og legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
6: Nindot lagi ni, murag ginanglan ako ni ay.
7: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
6: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
8: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
0: 106.7.

0: 106.7. Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta.
1: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan ang mugod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nakbiwa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pag yung kunin mo. Asa man dito na eh?
1: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Ug sing-sing, agihatag itatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon. Inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. Low advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na gato na nabukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
4: Maayong adlaw mga higala ug welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sikreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Antanet Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom o Santon Plus Gold sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alien. Ang alien o sa kasulfuric compound gamoy mo paubos sa cholesterol levels sa atong lawas. Og tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo og mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og kolesterol, bata sana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
5: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
7: anak ng tipaklong. Di magiging nanta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OIM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigulang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na nakasabot mo?
8: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
9: The secret of health.
4: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay santon o adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3, adunay mangosteen extract o gipatam isa stevia. Makadugang og kusog para sa atong tibuok na adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
8: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: The secret of health.
4: Kung mata na ang nagkaproblema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok o pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga madaot o muhanap ang atong pananaw sa mata. Tumar ka na adlaw og Visionix Plus Soft Gel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa pananaw sa atong mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration og uban pang problema sa mata. Ayaw og paabuta nga mograbi pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumar na og Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
8: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod diil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Akong uspon mga higala, aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo, inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. O ang atong healthy nga kape, para aduna kita'y mas healthy level nga hormones sa atong lawas, inom na og Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. O ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. O wala naman tayo igong oras mga higala, kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Remily Toy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: bago ang OG Game Time, batiin muna natin ang isang maswerteng Lotto player na nanalo ng 10 million pesos sa ating Lotto 642 game last Tuesday. Nabili ang winning ticket sa Lotto outlet ni Martin Rafael Ledesma sa Calamba City, Laguna. Congratulations po! May makasungkit kaya ng jackpot ngayong gabi? Alamin na natin! Tonight's Lotto 642 jackpot prize is 10 million pesos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Lotto 642. Lotto players, 42 draw balls numbered 1 to 42 ang nag-umpisa ng haluin sa loob ng draw machine. We will be waiting for 6 lucky numbers to complete our Lotto 642 winning combination. Good luck, Lotto players! The first number is 28. Lotto winners, you only have 1 year to claim your prizes. Sa pagkuha ng panalo, magdala lamang po ng 2 valid IDs at syempre, ang inyong winning ticket. The second number is 20. Pagkabili ng Lotto ticket, mas maganda kung pipirmahan agad ang likod nito dahil mawala man at manalo, ikaw lang ang maaari mag-claim ng premyo. And the third number is 36. Paalala po, only 18 years old and above are allowed to play the Lotto games. Dito sa Lotto 642, 1 million pesos ang premium paghahatian equally ng mga players na makakakuha ng 4 winning numbers. The fourth number is 29. Samantala, 1.1 million pesos naman ang premium paghahatian ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. Ang Lotto 642 tuwing Martes, Huwebes at Sabado, the fifth number is 11. One more lucky number to complete our Lotto 642 winning combination para mapanalunan ang 10 million peso jackpot. Sana nga kayo na ang susunod na maging Lotto milyonaryo. The sixth and final number is 27. Recapping tonight's official Lotto 642 winning numbers, we have 28, 20, 36, 29, 11, and 27 in any order for the jackpot prize of 10 million pesos, net of the agent's prize commission. Super million pa premium naman ang susunod na ipamimigay. Mamaya po yan sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
2: Makaka-uwi ka na.
1: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
0: We have another jackpot winner courtesy of our Super Lotto 649 draw last Tuesday. Nasungkit po niya ang mahigit 49 million peso jackpot prize. At ang lucky ticket ay nabili sa Lotto outlet ni Melvin Canasaong sa Mabalacat City, Pampanga. Congratulations po sa ating bagong Lotto millionaire! Sino kaya ang susunod na papalaring manalo? Let's find out! Tonight's Super Lotto 649 jackpot prize is 25 million pesos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. Lotto players, nakikita po ninyo ang 49 draw balls numbered 1 to 49 na nasa loob ng draw machine. Anin na bola ang hihintayin natin piliin for the official Super Million combination this Thursday evening. The first number is 47. Ingatan po mga Lotto tickets, huwag babasain at huwag paplansyahin ang mga yan. Tandaan, kailangan ma-validate ang winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 11. Sa Super Lotto 649, panalo kayo ng

0: 33. Sakali namang 5 winning numbers ang nasa ticket nyo. 1.3 million pesos ang paghahatian na premyo. Reminder to our players to play smart, play safe, and play responsibly. The fifth number is 48. Lotto fans, very easy lang maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics sa ating mga friendly Lotto tellers. And for the sixth and final number, we have 2. Again, here are the official Super Lotto winning numbers. We have 47, 11, 24, 33, 48, and 2 in any order for the jackpot prize of 25 million pesos, net of the agent's prize commission. Up next, Digit Game Players, naman ang bibida, pero this time, makakasama niyo si Jerome.
1: That's right, kaya naman, get ready Digit Players, dahil kayo naman ang bibida later after this latest update from PCSO. Panorin po natin.
2: Good news, lots of players!
3: Mula noon hanggang ngayon, tumatakda sa puso ng mga Pilipino. Tatlong dekada ng kasakasama sa pang-araw-araw na swerte, saya at pag-asa.
2: At ngayon, mas pinasaya, mas pinabongga, at mas pinalaki ang premyo ng PCSO Lotto Game.
3: Sa bagong presyo na 25 pesos per combination, mas malaki na ang pwedeng mapanalunan.
2: Sa Lotto 642 mula 6 million pesos minimum jackpot, ngayon ay 10 million pesos na.
3: At may gagalati pa ba sa mas pinalaking jackpot ng Mega Lotto 645? Kung dati ay 9 million pesos ang minimum jackpot dito, 15 million pesos ay ngayon!
2: Super boost din ang jackpot ng Super Lotto 649 dahil from 16 million na minimum jackpot, ito ay 25 million pesos na!
3: Grande rin ang taas ng minimum jackpot ng Grand Lotto 655 from 30 million pesos to 45 million pesos!
2: At ang dating 50 million peso minimum jackpot sa Ultra Lotto 658, 75 million pesos na ngayon!
3: Maghahanap pa ba ng iba? Siyempre, dito ka na!
2: So, what are you waiting for? Buy your tickets now for our jackpot-bearing games! Sa halagang 25 pesos, jackpot size na ang panalo mo!
3: Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro!
2: Dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo!
3: Kaya araw-araw, let's play Lotto!
0: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo na Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

Nasa 6D Lotto game na po tayo. Hindi pa rin napapanalunan ang first prize last draw na umabot na sa mahigit 5.7 million pesos. To make it even more exciting,

0: Diyos.
1: Tanawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghang panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza, with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas, with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ting. Dagang salamat sa mga kasayuran. Nagikan kita sa buhatan sa DICT, mga kabagting o kabulkadas. Napikas bahin na nito sa mga accomplishments sa sabsato ang mga otoridad. Padayon paghihapon na itong pagkasundan, gumikan kay adunay pito ka mga kanhi violent extremists. May surrender. Armas, gitugyan sa militar dito sa Maguindanao del Sur. Ang detalye o report gikan sa mga sikbit ng mga rehiyon. Pinagilibagting 28 Kimberly. Namuwa. BBC
1: Live Report. Voluntaryong misurrender sa gobyerno ang pito ka kanhi violent extremists ato sa gilusad nga peace and security campaign sa militar sa Maguindanao del Sur sulod sa kampo sa 98th Infantry Battalion sa Barangay Kabinge. Lakip sa mga armas nga gitugyan mauang 4 ka barret rifle, 2 ka 81mm mortar ug usa ka garand rifle, shotgun, revolver, pistola kalibre 30 nga carbine, M67 fragmentation grenade ug RPG launcher. Naghatag usab og ayuda ang 6 ka LGUs sa provincial government sa Maguindanao del Sur, Embos Barm, Non-Violent Peace Force ug DSWD Region 12, pinaagi sa cash assistance, panginabuhian na produktong agrikultura ug bugasya. Bagting, may tiot show Kimberly Namuag sa Ball of M ug Radio Bagting.
0: Salamat sa nasangpit ng mga kalambuan o accomplishment gikan usab sa areas Maguindanao del Sur. Samtang sa pikas bahin, wanted sa kasong qualified theft, dakpan sa lungsod Tukuran. Ang detalye sa mga balita tong sairang gikan ni Bagting 27 Daryl Ayaay. BBC
2: Live Report. Usa ka 27 anyos nga lalaki nga residente sa Barangay Cordova Tukuran ang nadakpan alauna 49 sa hapon, Mayo 7, 2026, atol sa usa ka operasyon base sa intelligence dito sa Puro Cosmeña, Barangay Cordova. Gipangunahan sa mga personahe gikan sa 1st ZSPMFC, Kaubanan Tukuran MPS o ZSPIU. Ang pagsilbi sa warrant of arrest nga giisyu sa Executive Judge sa RTC Branch 7, Bayugan City, Agusan del Sur, alang sa kasong qualified nga pinitsahan ni atong Oktobre 13, 2005 nga dunay piyansang girekomendar nga mukabat sa 40,000 pesos. Ang akusado ana nakaron sa kustodiya sa Tukuran MPS samtang nagpaabot sa kasong ipasaka bato kaniya. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Ball FM o Radyo Bagting.
0: 106.2 Oras sa Sibian sa Radyo Bagting, alas 5.20 na. 106.2 Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga

0: botika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Xantone Plus Gold ug Xantone Vitamin C.
1: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
2: Ay, nagrehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
1: Para asa na?
2: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
1: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Ma-appeal sad ko ana.
3: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Virginia.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. Oh. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano bang inoon po? Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
8: The strongest. The strongest.
9: Bell. 106.7
10: FM. Radio. Bing.
11: Alas 5:27, mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagbanaguban, lanog sa bagtingan, daghanan pa mga balita o impormasyon na ito ipaambit nga na kaninyo. Hindi sa ito ang pagbanaguban nga diin gipaluyhan na sabkini sa maing kabubuton sa mga wapa na kapangapi diha basiga gusto mong mga pinga dili mabikil ang inyong mga gipanghambin, gipangbati, among yung healthy ang inyong pagpangapi. Adunay said Panyawan Coffee Mix. Nag-uol ka ba kay dili ka pwede makapangapi kay acidic lagi ka or diabetic? Ani niya ang kape nga para kanimo ang said Banyawan Coffee Mix. Ang kape nga dunay mga epektibong sagol nga puro gid natural. Kape nga bitter apan makapa better. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa said Marketing Incorporated. Basta said Marketing tatak magaling. 106.6 Ito maglangay mga kabagtingog kabalkada sa mga hanay sa mga balita sa round 2 sa itong pagpanaguban diin o sa tas mga tagapagadian nga sobra gid ka kanabitang walipayon o mapasigarbuhon mikan kaya sa taas-taas ng mga panahon nga doon natin mga kadete nga gikan sa nagkadiang dapit. There is to ang dapit sa Pagadian City gayon ang kadete nga nagagikan nga taga-Pagadian nga mugraduar isip magna cum laude sa Philippine Military Academy. Og unya ato ang klaruhon nga kining maong kinibitang ni graduar nga kining sabay nga ni magna cum laude mga kabagtingog kabulkadas ani agi gini sa proseso. Gawas pa ni ana sa iyang pag-agi iya giningitikan og exam kay nimo ka basta-basta inta makasulod ani nga prestiyoso nga PMA kung dili ka mag-pasar sa mga daghanan kayo nga mga test o guban pa nga mga pasulit mga kabagting o kabalkadas. Na nato nga sera ang report ni Bagting 29 Cheryl Onyetli Razan. 106.6
0: BBC Live Report. Mugraduar isip magna cum laude og top 2 sa Philippine Military Academy talang dangal class of 2026 si Kadeta First Class Mark John Vincent Otlang Katakutan nga taga Barangay Napulan Pagadian City gikonsiderar usab siya nga nag-inusarang top notcher gikan sa tibuok Mindanao nga nagdala og dakong garbo sa Dakbayan sa tibuok kadiship ni Katakutan makadawat usab siya og daghang dagkong mga awards and recognition nga gilangkuban sa Vice Presidential Sabre, Philippine Air Force Sabre, General Antonio Luna Award, Spanish Armed Forces Award, Alejandro Melchor Award, Pilayo Cruz Plaque o Australian Defense Best Overall Performance Award, lakip na usab ang Academic Honors sa Management, Natural Sciences o Humanities. Gi-congratulate usab siya ni Pagadian City Mayor Samico tungod sa iyang talagsaong kalampusan o pagdala og dungog sa Pagadian City. Ang graduation ceremony sa PMA Talang Dangal Class of 2026 gikatakdang ipahigayon karong Mayo 16 sa 4th General Gregorio del Pilar. Bagting 29 by Cheryl Onyetli Razan sa VLFM o Radio Bagting 106.6
11: Radio Bagting. Ayan, congratulations sa gikan diri sa Pagadian City. Kinahang kanabang angay nga sundon o kapanaminan sa mga kabatan-unan. Nga di na dunay tinguha nga makabuot ang ilahang mga tinguha sa kinabuhi o damgos kinabuhi. Congratulations ni mo, sir. Alas 5:31 na din istong pagpanagubandog ang pang mga balita o impormasyon nga itong iturol nga kaninyo. Nangastandby sa gihapon kay Wapatan Human. Tunga-tunga pa lang ni. Mga kabagting o kabalkada samtang sa pikas bahin anitas mga natalaw sa tayo. Mga kasayuran na ni Bagting 17 Florence Zofima kay dunay pick up. Na disgrasya dito sa lungsod sa Labangan. Ang detalye sa report atong siren. BBC
9: Live Report. Ang daling gidala sa pinakaduol nga balaytang balanan ang mga sakay sa usa ka pick up truck nga makining Toyota Hilux nga nagkakulor itom nga nagdala sa plate number nga AEH 2585 human kini nga ni Bangga Malotpas sa Daplin na punuha sa mangga sa may Purok Malones sa Balingbingan Labangan Zamboanga del Sur. Kaya namduman nga nahitaw o kaya baluhan nga nahitaw ang insidente human na matutpa nga nakasinati o human nga nibundak ang ulan kagahapong adlawa samtang wala usab ikabot siya kung asa kung usay mga pangalan sa nasangpit nga mga biktima o lakip na kung asa nga bayit ang balanan nga landig human sa aksidente. Samtang sa pikas bahin di ay doon na po nahitabo nga kini aksidente kagahapon sa Tiguma. Kung nadiin, gumikan matutpa kini sa nakabangga o usa ka iro na hitabo kini sa may zone 1, Barangay Tiguma, Pagadian City. Dali usab ang gidala ang usa ka lalaki nga giingon nga nasa tanundugon nga kahimtang human sa insidente. Sa kasamtangan usab wala sa gikabot siya kun unsa ang pangalan sa nasangpit nga biktima ug lakip na kung kumusta ang iyaha nga status human kini nga nandandig sa balay Tambalanan. Bagting 17 Florence Fima sa BLFM ug Radyo Siya Bagting.
11: 106.3 Gawas pa na mga kabagting o kabalgada sa ang accomplishment sa mga otoridad. Gumikan kay adunay 5.7 million ang kantidad sa illegal nga sigarilyo nga nasakpit sa Pagadi di Ancity. Kani follow-up ng mga kasayuran nga nakalap ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
10: BBC Live Report.
6: Arestado ang usa ka 38 anyos nga construction worker o residente sa Pagadi City. Atol sa intelligence-driven operation nga gipahigayon pasado alas 10:30 sa gabi niadtong Mayo 6, 2026 sa Purok Talisay B, Barangay Kawit, Pagadi City. Atol sa operasyon nasakmit ang gidudahang smuggled nga sigarilyo nga walay BIR tax stamps o graphic health warning signs. Lakip sa nakumbiska mao ang 92 ka master cases sa Diamond Cigarettes, 7 ka master cases sa Gian Cigarettes, sugo sa master case sa Wang Helu Cigarettes nga adunay kinatibuk ang kantidad nga mukabat sa 5.73 million na samtang suspect ug mga nagumbiskang ebidensya gidala sa Pagadi City Police Station na alang sa hustong disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Ball of M o Radio Bagting
11: 106.3 Padayon gihapon ang pagukod sa tuong mga otoridad sa mga smuggled nga mga sigarilyo, guban pa mga illegal nga mga kontrabando, mga kabagting og kabalkadas. Kadinwot ipasulod dinhi sa atong dapit, baka muagi dinhi sa atong lugar. Ini nga tong balita hatod usab kini sa maayong kabubuton, sa Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan og maayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bata ug mga edad na. Tungod kay ang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamin ang pampamilya para sa puyang 0 to 11 months Vitron drops. Sa mga nag-edad o sab, 1 to 12 years old Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Tugod kang Vitron Vitamins Plus Iron, ginamakinin sa RSB Trading, FDA approved, mapalit sa nagkaling butika o pharmacies sa inyong mga napit. Alas dugang kasayuran, kabahin sa Vitron Vitamins Plus Iron, text or call 0912-179-7351. Alas 5:35 na. Kabagting og kabalkadas, tabok ta sa dugang pang-update kung adunay kinibitong accomplishment sa Pagadi City. Balikan nato sa Bagting 17, gumikan kay adunay landahan, gilamoy sa kalayos tukuran, Mastilan. Irbang landahan, marabagay kaabag sa tuang mga kinibitong mag-uwag lubi. Tungod kay inig kupras, kinanglan maginang landahon. Kining landahan mga kabagting og kabalkadas, maginaysagad nga mga sunog kay labi pag ni dilab na pagayog naglanalana gunang gi tugba diha og ipagba des kalayo mga kabagting og kabalkadas. Nan ang details report ni Bagting 17 Florence Ofima.
10: BBC Live Report.
9: Banabana nga mukabat sa 30,000 pesos ang kinatibok ang kandidat sa gibiling nga danyo sa sunog human kini nga gilamoy sa kalayo o sa kalandahan pasado alas 7 sa gabi sa Purok Malipayon, Barangay Libertad, Tukuran, Zamboanga del Sur. Matod pa ni Hazel Nilias ang manasangpit ang landahan kini matod pa ang ipanagiyahan ni Agustinas ting kamumutak-an o kini ang residente sa nasangpit ang dapit. Dugang pa nga ang kupras na tungtong ora, kini ang nagkatidad 30,000 pesos, wala pa niya labot nini ang kinatibok ang kandidada sa landahan niya gitupsan sa kalayo. O gading, gipasabot usab nini, nga aksidente lamang, nga orgalit na lamang, ginidilab ang kalayo, human matud pa, nga naglanda ang tag-iya sa nasangpit nga landahan. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM, o Gradyo Bagting.
11: 106.3 Bantayanan mag-ug kayo na maglanda mga kabagting o kabalkadas kay maglanla na mag-asagi kayon kung gana kagadina. Maglanala na ang kanang inyuhang kopras labi pag kusog na kayong kalayo. Isa bagay di ba ka-experience maglandahan nga kayo kung landa sa unang panahon di sa may sagaka dinas tanaw rapod ay masuko man na ito ang apuhan o mag-apil-apil ta o ginanglan magyod nga mag-kwanta atong gitanaw sa iba mga pamaagi o dalara tagbukong para kuan para sugnod kita so kinanglan bantayan na dyan kayo labi pag-init kayong panahon panangurasa ka ha. Pero amin nagmuragabi eh man to so init ba ang ground o niya paghuman ay mga natupsa na pag-ayong bantayanan kay na kay nabi po na di kantidad biya po ng inyong gilanda diha kaya alas 5.38 na dinis tumpag pinaguban na doon ay multiple top most wanted person sa kasong rape ng dakpan sa Sambuanga del Norte. Sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyet Lirazan.

0: Siya na baboy, nawa man
1: ba? Wala na naka-ipsot pa sa kamot sa mga otoridad ang usa ka multiple top most wanted person nga doon nagyatubang nga kasong rape. Humanadakpan sa gipahigayon nga joint law enforcement operation sa Purok Everlasting, Barangay Ulingan, Dipolog City, alas 7:45 sa buntag kaghapon, Mayo 7, 2026. Ang dinakpan gila nga si Jericho Ingol atad 20 anyos, din gila kini nga top 3 most wanted person sa city level, top 7 sa provincial level o top 6 sa regional level. Narakpan kini pinasikad sa gahom sa warrant of arrest alang sa kasong rape nga giisyu ni Honorable Nestor Rabulan Angeles sa Family Court Branch 3, Dipolog City niadtong April 6, 2026 nga walay piyansang girekomendar. Sa pagkakaroon, anana sa kustudiya sa Dipolog City Police Station ang nadakpan alang sa hustong disposisyon. Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding
0: 106.7 Ayan, mauto yung mga detalyes, mga kasayuran, gikan, usab na Zamboanga del Norte, mga kabagting o kabalkadas mo na nga kamo diha sa gihapon. Pag-usaw na to o tago, gikan sa kamot sa balaod. Makatago, manta? Makatago mo, pero dili ragid gihapon na mulong tadugdugay kay madakpan o madakpan ragid gihapon, mga kabagting o kabalkadas. Sa dili pa ang commercial break. Dakpan sa mga otoridad ang tulo ka mga minero samtang nakumbiska usab ang gikan ni ini ang mukabat sa 15.6 million ng kantidad sa mga mining equipment nga gamit ni ini sa illegal nga pagmina nga gipahigayon sa Barangay Tumpagon, Cagayan de Oro City. Sa taho sa PNP Criminal Investigation and Detection Group nga ang tulo ka mga suspect ang nangadakpan na baguhay pa lamang sa aktong na nagkalutay sa mining area sa walay tukmang permit gikan sa Mines and Geosciences Bureau, Northern Mindanao 10. Na nakapalag pa mga suspect human sa mapalibutan sa mga arresting team o gilayon kining gipusasan. Launa gipunting sa PNP CIDG ang mga pangalan sa mga suspect samtang nagpadayon pa ang investigasyon. Nakumpiska gikan sa mga suspect ang mga heavy equipment, makina sa gamit sa pagmina, mga tools lakip na usab ang mga backhoe, water pumps, welding machine o sa mga trunk mills o generator sets nga nagkantidad ganto sa 15.6 million. Una pa ni PNP CIDG Director Major General Robert Namorico II nga tanang mineral resources sa mga pampubliko o pribado yuta or kayutaan iya kanas gobyerno kinahanglan gayod nga dunay nahinungod nga mga permiso. Oras sa 5:41 na 106.7 Radio Magbating.
2: Si Lita Glinogo nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og karon himsog na siya, pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko niya pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangko ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsaparay man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman, ijuti jud ko.
2: Sa Paragis Bilabila, dili.

0: Downy rocked the rub. Bango-bango, new Downy, even better na versus previous formulation.
1: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man nadapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. Ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
1: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
3: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na ay service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware. Let's build together.
8: Uy! Kain na!

0: Max Savers sulit ko soft drinks all day para ama pusukera.
1: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with Golden Apple Sundae. Now available at your nearest McDonald's. Golden Sundae. Now available at your nearest McDonald's.
2: 106.2 Radio Bagbag. Katapos ang hunat sa mga bulyada sa mga balita, lanog sa bagtingan paghihapon si Bian sa Radio Bagting o Bell FM, mga kabagting o kabulkanan. Mga nagpadayon sa inyo mga gibuhat on diha, sige padayon samtang naka-turn in o diba ka, padayon mo samtang na doon na pa yung mga oras o gigayon o dili mo madilatar sa inyo ang mga lakaw kay Ting Jote pagyod garo mga panahon na kay Biyernes sa pribado mga buhatan siguro katong nga doon ay mga naka-experience o mga taman ra o Webes ang Jote pero mga nahibili niya na nga mga staff na pamagdid gihapon nga mga nahibili nga pwede gihapon nga mo Jote ni mga orasa inangnan nga dili punta magpa-late-late mga kabagting o kabulkada no? Yan, lasinggo gurentay nuwabe na so dili ta maglangay kayo na ho na tong update usab bagikan sa merkado publiko presyo sa prutas kung prutas ang ito ang paliton gusto ta mahimong healthies kanunay panang prutas pwede raman nagbahinon tungaon kay dili man po na ni mo lamyo ng isa kilo yan naman po na hindi may epekto ng ito sa panlawas diba? Mangga half rapod kung galing nga din yung mga pagkaon one cup rapod diba ka 1/4 dili man pwede po look po okay mo nang dili ta mga healthy kaya ang isa ka kilo hot doon man hindi nga yung mahal kayong prutas o mahal mo may nga tunga-tungaon na lang so aron na tong sayran kung pagpilang kilo na ini mga presyo ani mga naman ini apple na ay mangga dere na ay mga oranges o guban pa o usapay inain karon nga kanunay kanon sa tuang uy na dilang zones ro mga panahuna abukado may pinakanindot sige tong sayran be ibagting buying t-shirt eh Daryl Aya good morning diha. Yang o kumusta ang presyo sa mga prutas?
3: BDC Market Report.
4: Yes, mayong buntag bagting BDC size. Ilabi na sa mga token take paminaw ng mga orasa. So ito no lang kasamtangang presyo sa prutas din sa bagsakan. Karoon na itong sayran. Pinya, 50 ang kilo. Kapayas, 30. Saging lakatan, 35. Tundan, 20. Watermelon, 30 nga to 50. Avocado, 80 nga to 100. Chinese melon, 30. Grapes, 350 ang kilo. Australian grapes, 2,205 bucks. Apple, 15 ang buok. 1,400 nga to 1,855 bucks. Peras, 30 ang buok. 1,005 bucks. Orange, 20 ang buok. 650 bucks. So, ang pungkiat, 850 bucks. Sa mangga, mangga sibo, 75 matag kilo. Mangga ruso, 30. Mangga Indian, 30. Mangga karabaw, 75. Ug ang mangga duldol, by 5 ang matag kilo. Mo kato ang kasamtangang presyo sa prutas dini sa bagsakan nga nahimutang sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayakay sa Bell FM o Radio Bagti.
2: 106.2 Radio Bagbag. Inyo to kapilian sa bagsakan diha sa may Santa Lucia mga kabagting og kabulkanan. Ay angay ninyong kabalak-an kung dinaghan o ginagmay or kinilo baka as long as kung bakante o kwarto di baka affordable or kayas bulsa at the same time diin dili pod mga daot kung inyong paliton mga kabagting og kabalkadas kaya pagsigo lang sa inyo ang mahurot aron nga dili mausik may sayang kaayo sa inyong mga budget din nga dinaghan niya dili mahurot ipangatag na lang sa uban ana ragid na alas 5:52 dagang pang mga balita o impormasyon din paghihapon sa itong pagpanaguban kaya pagkita mahuman mga kabagting o kabalkadas mga balita o sabgikan sa BBC News Center o kaunahon na ito ning mga natala nga hub mga kabagting o kabalkadas ay giingong adunay Ihab. PH sa Sambuaga, Sibugay, formal nang gibuksan ng detalye sa report sa Bagting 28. Kimberly Namuwag.
3: BBC Live Report.
5: Formal nang gilusad o giablihan sa Department of Science and Technology Regional Office 9 ang DOST Zamboanga Sibugay Innovation Hub kon iHub niadtong Mayo 6, 2026, ang maong pasilidad gituyo aron mahimo sentro sa pagpalambo sa mga ideya aron mahimo kining praktikal nga solusyon alang sa komunidad. Pinaagi sa iHub matagan og access sa modernong teknolohiya, mentorship o collaborative working spaces sa mga micro, small and medium enterprises kon MSMEs, startups, researchers o mga lokal nga inventor. Tumo sa maong dapit nga mahimong plataporma diin ang innovation nag oportunidad magtagbo aron mapauswag ang mga produkto ug serbisyo nga makatabang sa ekonomiya. Kining inisyatiba nagpakita sa ligon nga pasalig sa DOST sa pagduso sa wealth creation, wealth protection, human well-being ug sustainability pinaagi sa siyensya ug teknolohiya. Ang pag-abli sa iHub giisip nga usa ka dakong lakang sa pagligon sa local innovation ecosystem sa tibuok probinsya. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa Ball of M o Radio Bagting.
2: 106.7 Sa katapos ang hunat sa mga bulyada sa mga balita, buhatan sa Philippine Coast Guard sa Dumalinaw, dulan ng pagabuksan. Ang detalye itong balikan sa Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
3: BBC Live Report.
6: Gibisita sa pamunuan sa Philippine Coast Guard ang lugar nga gitukuran sa bagong edipisyo sa PCG Substation Dumalinaw nga gipahimutang sa Barangay Panta Dumalinaw sa Sambuanga del Sur. Ang inspection gipangunahan ni Lieutenant Junior Guard Sonny Philip E. Habal PCG, bagong commander sa Coast Guard Station Sambuanga del Sur. Atol sa pagbisita sa lugar, iyang gipaklaro ang kamahinungdanon sa presensya sa Coast Guard sa lugar aron epektibo nga matuman ang mga mandato niini. Ang umaabot nga substation magsilbi nga usa kay strategikong hub alang sa mga operasyon sa Coast Guard, makapahimo sa mas paspas nga pagtubag sa mga insidente sa kadagatan, gipanindot nga pagpatuman sa mga balaod sa kadagatan, ug mas sugot nga kolaborasyon sa mga lokal nga stakeholder. Kining inisyatibo nagpakita sa padayon nga mga paningkamot sa PCG sa pagpalapad sa presensya niini sa tibuok nasud, pagsiguro sa kaluwasan ug pagpanalipod sa kinaiyahan. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: 106.7 FM. Salamat sa mga kasayuran nagikan ni Bagting 27 mga kabagting ug kabalkada so kini nga tong tulumanon ang gipaluyohan sa kini sa maayong kabubuton sa mga nag-abag ha sa mga nagpangita og kinibitaong produkto nga iya sa Santon kini ang mga produkto usab sa Yes to Health og napon sila Yes to Health Clinic and Pharmacy. Na sila mahimutang sa may Polmones Building at Bang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadi, Anzete. So available dito sa nasangpit nila nga klinika kini nga musunod ito mga nagpangitana og mga produkto aniya ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee og Santon Gold Coffee Mix og Santon Herbal Tea, dina pa Santon Herbal Soap og Santon Herbal Oil og Santon Plus Gold, Santon Vitamin C og ingon man unsa naman eh premium sa D3 Soft Gel Capsule og premium D3 Coffee Mix og galakip ng Vision X Plus, Turbo for Men Enhancer and Clear Skin Herbal Soap o Sis the Pain. Kabagting o kabalkadas mo na yung mga produkto o available diha sa ilahang Yes to Health Clinic and Pharmacy.
3: 106.7
2: Mga nagatang og resulta ni Ana aron nga kamo diha ang masayod. Mga mo kadungog sa draw kagabi kon dili karon lang. Okay sige 944. 9 PM nga resulta kagabi is 944. Again 944. All dere na sabta sa inyo mga gipadangat nga mga greetings mga kabagting og kabalkadas. Ayan, good morning everyone. Sinaut gina sa maayong pagkabutang. Hello ni Ma'am Merly Templado diha. Yes, lumad pa Ganyan City, si Impalmado, Ginandal Tatsky usab, maayong buntag. Og ni Emblar Analine, maayong buntag usab. Og ganapod si Juni Cuba, maayong buntag. Happy and listening, happy listening from Barangay Donosidinas. Napod si Kisi Jose de los Santos Reyes. Okaya, good morning from Sinacaban, Misa Misa Occidental. Oga kinsa pay wa mahimutang diha. Ayong buntag ganin yung tanan og kanibitaw salamat sa makanunayo ninyong paguban-uban nganhi kanamo. Merle Templado sa Lumad again, good morning. Og lakit na usab dirita sa Picas Bay. Janeline Espanyol Ibol gikan sa Pagadian City. Thank you so much. Si Dundon Tormis diha sa watching and listening from Barangay Kamalig, Dumalinaw. Happy weekend. Og lakit na usab ninyo Sdado Navarro Inodio. Thank you si Kisapay Nadere. Thank you so much ang ban. Balik na. Pero thank you gihapon sa inyong pagpadangat, sa inyong mga mensahe, mga kabagting o kabalkada. Ayan, kayo ano mo siguro ko inalabyan, no? Na-refresh naman siguro na animutan na niya Clint. Okay, ron nga diin walay mahiubos nga pikas sa nga bill ani kung di mabasahan. Good morning again sa itong mga viewers, mga kabagting o kabalkadas. Thank you. Bueno, wala ko igong oras. Kayo man na po na kong basa ni basta mga na-check na. Wala ko igong oras sa pagpadayon pa, pero ang word gikan sa ginibitang Ephesians 5:18. Ephesians 5:18, do not be drunk with wine, which will ruin you, but be filled with the Spirit. Agos bagting, 16, Vanessa Cagas, tumakmol, nagasalamat, og may buntag, ganatong tanan. 106.2
7: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
8: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: The angel of the Lord declared unto Mary,
8: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Behold the handmaid of the Lord.
8: Be it done unto me according to your word.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: And the Word was made flesh,
8: and dwelt among us.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
8: that we may be made worthy of the promises of Christ.
7: Let us pray.
8: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
7: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
7: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
7: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
7: Saint Cecilia,
8: pray for us.
7: Saint John Baptist de la Salle,
8: pray for us.
7: Leave Jesus in our hearts forever.
8: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
9: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? pagpaprinta, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
12: Ano?
11: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
13: Oh no!
11: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
14: Sample Plus Gold.
15: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
14: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
16: Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Rádio Bim.
1: Alas 6 sa 7 na itong oras sa Kabagdik Balkada sa Maing Buntag. Ganin yung tanan. Adlaw karon nga Biyernes. Sa thanks God, it's a Friday, May 8, 2026. Welcome na usama sa itong pagpanaguban sa programa nga Bagtingan sa Katawhan. Ayaw bati sa kanunan ng Simian sa 106.3 ang Bell FM. Simulcast sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting Simian sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ako paghihapon si Bagting 17 Florence Sofima, magkikaoban kaninyo hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag. Alang sa paghisgot sa mga angayang hisgutan, nga dunay kalabutan ang katawhan. Muna kitang tanan magpakabana kabagting ug kabalkadas. Hala, kumusta? Ulan, grabe no? Anang sayo sa kagabihon, grabe kaigang pag-abot o mga alas sa 11 sa kagabi na tuna sa kadlawon ning bundak o kusog ang ulan. Blessing na usab alang sa tuang mga mag-uuma aron usab mga makapamugas na silag sugod or else kaya mapadayo na og tubo ang ilahang mga ginapugas. Ngayon man, mabalik na usab og labong ang mga sagbot aron adunay makaon na o gasakto ang ato ang mga hayupan, mga kabagtig kabalkadas. Sa tanan, mayong buntag, sa mga mananagat, amping sa kanunay, lakip na sa mga drivers, managsunod nga aksidente sa kadalanan. Nagingon nga padayon gayod nga nagkataas ang kaso sa road crash and accident kabagtig kabalkadas. Unang presence of mind sa kanunay sa pagmaniho o mag-amping pagayod. Dublihon ang pag-amping aron nga makalikay sa disgrasya. Dili na gud magpaturato ig padagan, no? Aron nga dili ta malambigit sa disgrasya sa kadalanan ng labaw sa tanan. Adeser mo biya sa inyong tagsatag sa mga Pinoyanan. Kinahanglan gayud nga mag-ampo sa kanunay kabagtig kabalkadas, no? Kinahanglan nga dili kalimtan ang pag-ampo, pangayog pangaliya, no? Nga gayra gihatang giyahan sa tuang mga lakaw kabagtig kabalkadas. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibakha mga katuyuan na mayong buntag, palihog kong text lang. Kung galing, ano na mo yung gusto ng ipadangat ng mga reklamo o dibakha gusto mo magusto mo mahatagan ng mga tubag ang inyuhang mga mulo di sa inyong tagsatag sa mga dapit. Ipadangat lang sa text line 0938-2077-614. Atong usbon 0938-2077-614. Mao na ito ang text line number alang sa inyong mga mahinungdan ng pabagting o di ba ka mga katuyuan. Good morning usab sa mga negosyante karong buntaga. Kumusta usab? Dili ba hinay ang income ang palit karon sa inyuhang mga paninda? Ang ban mayon nga matumal gidaw kayo ang binta ang pagkaba ang bintahan, no? Anyway, ang importante matagadlaw do na mo ginagmay nga income. No, kun itandi ni atong mga wagyo rin tawoy income makuha matagadlaw. Alas ay suggest na itong oras kabagtig kabalkada sa so, ikarong adlaw. Ano ipahigayo na ang medical mission sa National Irrigation Administration kuniya. Sugod karong alas ay sa buntag, hangtod kung kanusa mahuman. No? Hangtod kanusa mahuman ang operasyon o lakip na usab ang ilahang mga mamahimong kliyente kabagtig kabalkadas. So alang niya ito nga gusto nga magpa-check up, labi na nga ilahang mga doktor gikan pa sa Cebu City, o pwede mo nga mabisita dito sa buhatan sa niya sa may Balintawak sa Regional Center. Ito? Tungod kay dili lamang kini alang sa tuang mga Irrigators Association or sa tuang mga mag-uuma, apan lakip usab nini, welcome ni sa mga walk-in applicants. No? Mga nagikan diri sa matag kalungsuran sa Zamboanga del Sur, di ba ka siyudad sa Pagadian nga gustong mapahimulo sa libreng check-up, libreng operasyon, no? Adto lang sa buhatan sa niya. Basta ang walk-in applicants kabagtig kabalkada sa gusto nga magpa-check up or ma-avail sa medical mission sa niya, hangtod lamang matudpa sa alas 2 sa hapon, ilahang dawaton. Pag mulapas na alas 2, di na sila mudawat, close na ang ilahang pagpandawat o walk-in applicants or kining mga pasyente pagka alas 2 sa hapon. So kung alang niya itong gusto nga mo-avail, Gusto nga magpa-opera kung ugaling, adun na mo'y mga sis bitaw diha kabagtig kabulkadas. Para sa pangamatang diha sa inyuhang kining mga gipanghambin nga angay nga operahan. O double check dito adto sa buhatan sa niya sa Balintawak sa Regional Center. Kabasin og mo na ni ang kahigayunan nga ma-operahan na inyuhang mga sakit. Ang mga doktor ha, gikan sa Cebu City. O gingon man usab, bagatong mga maghuuma nato nga nagikan pa sa matag lain-laing probinsya, o nana kagahapon pa lang naabot na diri sa Pagadian City, no, kay gikuha man ni sila sa sakyanan sa niya or duna gayoy gigahin nga sakyanan ang niya aron nga kasakyan, no, kabagtig kabulkadas. O gingon man wala nga kabalakan kay dunay libre nga paniudto sa mga pasyente, no? Libreng paniudto sa mga pasyente, gigahin ang National Irrigation Administration kuniya. Mao kini matud pa ang panata ba, no? Ang kining mga panaad ni sa tuang regional manager nga si Engineer June Nathaniel Plaza, no, nga sa usa ka tuig makapahigayon gayud siya og medical mission gikan sa iyahang mismo nga panudlanan. Okay, sa tuang interview nga to kang Engineer Plaza, giingon niini nga ang pondo nga gigahin alang sa medical mission, no, sa paglukat og ticket alang sa tuang alang sa mga doctors nga gikan pa Cebu City is gikan gayon sa iyang kaugalingong panudlanan, no. Ang tulo niya matud pa kabulan nga sweldo iyahang gigahin aron nga makapahigayon lamang or mapahigayon lamang ang medical mission kabagtig kabulkadas. Ingon ana ka kuan kining ka manggitabangon, no, si regional manager Nathaniel June Plaza, ang ato ang regional manager sa NIA diri sa Zamboanga Peninsula, no, nga iya gayong gihatagan og dakong pagtagada ang panlawas sa mga mag-uuma or mas makatawhan nga sakop sa Zamboanga Peninsula kabagtig kabulkadas. Alas sa 6:14 na itong oras, diri pag-ihapon sa itong pagpanaguban sa kahanginan o yung sabay na hitabo karon diri sa Pagadian City, nga daghan naman po kayo nagreklamo bahin sa plitihan. No, grabe na matutpak kamahal kayo, dili na musugot ang uban ng mga baobao operators nga gikan matutpak sa Kapitolyo, paingon diri sa may Gaisano, plitihan o 20 pesos. Radio Magbating. Ang sa naman ni mga tricycle or baobao drivers sa Ciudad sa Pagadian, no? Sa tuwang nahinumduman ra ba, wala pa nahitabo nga uminto sa plitihan dire sa Pagadian. Kamura mga operators ang nagbuot-buot sa pagpaningil o dugang nga plitihan kay lagi, no, maingon ta og ning sabot na lang pud ang uban nga mga commuters tungod kay ning saka ang presyo sa gasolina ni adtong mga, di ba, ni hapit magos sa gatos. Pero karon nga inanay na nga ning us-us ang presyo sa gasolina, aya pud in taon ninyo ingnaoy nga di mo muhatod kung 20 pesos lang in taon ang iplete, no? Hinoo, nasayod man ta nga ang minimum sa Pagadian 15 pesos, di ba? Sa first kilometer. Then ang succeeding ni Ana kay mag-add on na og pila to? 2 pesos kuwa ta masayop, di ba? So muna gingon ba nga kining ay lang po siguro kayo mahala, no? Basta niya bag inyuhan ng dublihon kay sa hangyo po traba ninyo sa nguni ang panlunsod, wala gi-grant nga ang himuon nga minimum naana sa 20 pesos, no? So muna gingon kabagtig kabalkadas nga karong panahon na sinabtanay lang ta, no? Kung ugaling ang tanawon po nato siguro, kung na doon na ba'y kapasidad ang usa ka pasahero nga muplete sa inyuhang ipangayo nga plitihan. Kabasin bag muna-muna rapod na yung tao or maumao rapod yung tao na ang plete, ang ikaplete sa inyong pasahero. Importante, doon na mo yung income at ag-adlaw, doon ba? Dili masiguro ingon nga sa tanang pasahero, muhatag o kining, dili mo sugot kung pila inyong pangayo. Pero daghan yung kayong mga post sa social media, daghan kayong mga reklamo nga ato ang madawat at ang mabadunggan sa mga commuters nga uban nga sobra na matod pa kamahal, no? So wala man ato gi-question nga sobra man magpamahal. O wala to gi-question nga nagpaus ba mo rather. Pero ato lang dire is ayaw kay mo palabi og sobra ka kuan ay paningil ba nga sobra ka mahal sa pritihan, no? Ana lang kung mabuhi mo og ingon man maka ma-okay ra pud ang inyo nga pasahero, di ba? Dili kay ang mahitabo kabagtig kabulkadas,

0: di, di ba? So mauna nga ang uban mo ingon, humi nga kadawat. Lisod po, dili mi magkuan, dili mi mo kining pa-increase sa among plite. Nga humi nga kadawat o ga fuel subsidy. Ang pangutana, kinsa bang sala? Di ba? Then pagkahuman, gainan nga ipadali, ang uban kay wala dayon ni comply. Motong nabutang sa second batch na lang pudunta. Katong di ba, naipila ka buok sa Pagadian City. Nganing process nga nabutang sa second batch, apan gumikan lagi ka sa second batch, nga wapagilhantod ka ron, mauna nga magpaabot pagyod tong uban, nga wakadawat, kabagtig ka bulkadas, di ba? Pero katong mga nakadawat na in town, maluoy pud mo, oy, di ba? Makonsensya pudunta mo, nga nakadawat naman mo, ay mo palabi o gakining nga pagpaningil o sobra ka mahal nga plitihan. Kakadugayan, mahubag-hubagan gina inyong sampot. Radio Magbating. Mahubag-hubagan na inyong sampot, kulang pa inyong inka matag-adlaw. Di ba? So inaana na gud nakabagtig ka balkadas, sinabtanay ba, mabuhi mo, o pagkahuman, dili pod mo matagman og mga kining pasahero. Dayon, usa sa mga tambag na to diri sa mga commuters. Di ba? Kung galing nga dunay mga bao-bao operators nga maningil o sobra kamahal, dayon pagkahuman kay kining bugat gyud sa inyong buot, no? Doon naman na yung mga cab numbers, timan eh. Then ayan na magsakay o gutro. Di ba? Ana na kasimple. Kung galing kapuyan, gin mo nga mutaho dito sa buhatan sa kining city traffic. Oh. Sharo, din yun na makuha ang mga cab numbers. Nga naana sa kilid, naasa atop, naasa likod. Hapanarap na pag-ipang plaster na ilahang mga cab numbers. Di ba? Napas dulong, kana ilahang kaning plate, gibutang, nga kining cab numbers. O diha pa lang daan, inyuhan ang matimanan, aakin eh, mahal kay kag pangayo, sunod din akong sakay nimo. Sa kadaghan o mga baobaong na masayro sila sa Pagadian, tanan bagyod mangayo o sobra kamahal nga plitihan, di ba? Sa muna ay kabagtig ka bulkada, usahay makaingon ba nga ang sobra kamahal nga plitihan diri sa Pagadian, usahay kay makahatag o dili maayong imahe sa tong syudad, di ba? Nganuman, tungod kay kunugaling manggod, adunay mga dili taga-atua, dili taga-Pagadian, nga maabot diri sa tua, din paghaman mo sakay kay magpahatod hadapita, matagman mo. Makaingon ang mga dili taga-atua, ha, kamahal ba sa ilang plite? Kay samot na nga sagad karon sa mga bao-bao, wala in taon gibutang ang mga taripa diha sa ilahang mga kuan unit. So hangyo na to, city traffic. Di ba? Siguro atuan ning ikuan pahugta ning mga pagpandakop bitaw niini or pag inspeksyon nining mga bao-bao diri sa syudad sa Pagadian, kon ugaling gipangbutang ba diha sa ilahang nga bao-bao ang mga taripa. Di ba? Kay mao mo gud ni nakakuan nakasayop mao ning makapamintaha og tama ning uban nga mga drivers, makapresyo og taman tungod kay wa man nasayod ang uban nga makatawhan kung pila ba ang kining plitihan, pila ba ang taripa paingon anang destinasyon, no? So ato mga city traffic sir late. Or di ba ka kisa man ato mga traffic enforcer diha karon nga nagpaminaw. Siguro inyohan ning pahugtan ning ingon aning inspeksyon, no? Karon nga walay mag-abusar mahitungod sa plitihan. Kay kung kanunay lang ingon aning atong bao-bao diri sa Pagadian walay mga taripa gipang butang, na, muna giingon nga ayaw paabutan ninyo nga mas daghan pahinoon ang magbagulbol nga mga katawhan or else matagman pahinoon mo sa mga tagadili Pagadian. Magyaw-yaw ganin taga-Pagadian mahitungod sa pag-usbaw sa plitihan, unsa na lang ka ang dili taga-Pagadian, di ba? Sa ingon na kabagtig ka bulkadas, no? So, hangyo lang nato sa mga operators, dili man sayop nga magpa-usbaw mo plitihan, pero ayun po kidak-a, di ba? Kay nakasabot man na ang mga commuters. Kung buto na hunaon, kung apikta, dili naman kay kamoy apiktado. Kay apiktado man tang tanan. Pero may reklamo ba ang mga commuters? Di ba? Wala. May nga ng commuters, okay. Tungod kay ang irason ninyo, ning mahal man ang gasolina. So wala yung choice ang mga commuters, pero ilang po ninyo pasubra eh. Kay ang sobra ka mahal sa inyong plitihan nga pagpangayo, mabot lagi sa panahon nga magabagabaan mo, mahubag-hubagan ang inyong sampot, aw, munigiingon nga resulta na nasa inyong pagkabintahuso. Sa itong pagbalik, kabag di kabalkada, dugang palisigutanan, dari paghihapon sa bagtingan sa katawahan, alas 6:27.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagbigilan sa katatawahan.

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kung kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas migon nga komunidad.
4: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
8: Idagan na ko siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alibyo sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
7: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
10: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
11: Ang

0: Virginia.
1: Lahat naman na nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng DIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
2: 106.2 Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ibigan sa katatauhan.
3: Alas 6:33 sa itong oras sa Gabag de Gabalgadas, balik na rin sa pagpanaguban. Good morning diyan ni Calves Arisgado, das Alegria Pagadian, na Vanex Abamunga, good morning. Ingon Mans Imbler Annalyn, good morning po. May buntag usab ni Dundon na Termi, Sir Dundon, good morning. Das may kamalig dumalinaw Zumbuanga del Sur. Lakip na usab ni Jeneline Espanyol Ibon, may buntag sa Tanandaw nga taga Pagadian, may buntag sa inyo. Oh, that's a kadan Logan matod pa kay sa isinta na amplitihan. Nagingon nga, good morning. There is Dan Logan, na, nag-increase na sa pitihan ang mga drivers sa baobaom. No, ngayon na sila 60. Dako na sila tubo. By at Jess na matod pa ang ilahang na increase sa pitihan. Nakadawat naman unta sila og 5K sa katong ayuda. Oh, good morning. Amo nagingon nga, kung nagaling, di ba? Abot, ang giingon mong gudto, nga katong mga bao-bao nga nakadawat o mga ayuda, pambutangan o mga stickers, no? Nga doon ay mga hotline ni pambutang, kay aron lagi nga maka-text o mga pasahero kung ugaling mga ayo o mahal nga plitihan. So, diri sentro ba? Sentro gikan, pagkos danlogan sa sinta, paras ko, igu-igu, rapod yata. Diba? One way. Sa isinta. Jess ang kinenggi usbaw. Pero mo lagi na, diba? Nagingon nga, okay rin siya, inani nga dako nga plitihan, kineng Jess nga uminto, kung galing nga sakto kag budget, pero katubang igo-igo lang ang budget kabag tigabalkadas, diba? Nagingon nga, usahay, diri kita mo makareklamo, no? So, muna nga, sabot-sabot lang kinintawan. Good morning. Ang kusog maningil, katong mga bao-bao nga kulurom, madama yung taon ng dili mga kulurom. Maskin pag dili kulurom, di ba? Maskin pag dili kulurom, ako mismo, makakuanyag ko. No na, nga digin ko, musta kay kinibito ang bao-bao nga doon na yung mga franchise o mga tanag, ha, kaser. Unya mo, kuan, kininga mo yung kag-adto ang lugara din, inon kag-pilay mong hatag. Di ko ganahan mo sakay na ang mga kining klase sa mga baobaong ano man. Kabalo naman sila unsay kining pilay plitihan anang lugara. Then pagkahuman, dili punta ng pasahero lagi sa moingon nga dili pud kabalo huda-huda. Di ba? Pero ang ako lang yung dili ganahan, kana lang yung pangutan mo, pilay po ihatag ni mo dito. Kana rag yun. Pwede. Magpaabot ka kung pilay ihatag. Di ba? Importante, no? Doon na kay pasahero. O yan, pinakapayat po yung kabag ng Gabalgadas, kinayusahay kay kanabitong mahulog nga imong gipakyaw ang bao-bao. Dahil ang resulta kay mamake up ang laing pasahero. Di ba? Naka-experience mo, ingon ana. Nga, muingon usahay ang driver nga, sige sir, ihatod ta ka dito sir. Nga, ikaw magadali, hatod na lang ka. Sige sir, ihatod na lang ka dito sir. Kining good for two na lang sir. Aron ihatod ta ka. Ikaw na akong pasahero. Hala. Pag-abot dito sa unahan, ma-make up man hinoon. Di ba? Marag, giloto kasi mong kagaling yung mantika. No? So, kung galing, makahibagat mo ginanang drivers, ayun sa kiyo, kadakag mga namasahero, dili siyudad sa Pagadian. No? So, pwera lang itong nag-namasahero nga tarong. Ang nabitaw, masahero nga, ahaman ka sir, ahaman ka ma'am. dito ko sa kuan, okay, way problema. Largo pa sakay. No? So, yung una, muna lagi nga, ang tarong ng mga drivers, ang tarong ng mga operators, madalahig or maangin sa mga badlungon ng mga operators kabagtig kabulkadas. No? So, di magin po nato na good, malikayan. Matutpapito sa atong katiguangan, sa usa ka bulig nga lube, doon na gyoy masagol nga buang. Di ba? Doon na gyoy masagol nga kining buang nga lube. Sa to pa, sa usa ka kahugpungan, doon na gyoy po'y masagol nga tulibagbag o utok. Ana lugar. Oh. So, ang ato nga buhaton dere, na umora gid na, itaho dito sa city traffic or di ba ka ayos sa kisunod. Tanawang taog doon na pa ba sila income nga kuan, makuha ka na adlaw. May ngunit po na uban nga mga kuan, operators, may magkamuray pasahero. O di ba? Pero what if, di ba, magkahiusan ng mga commuters nga kanunay mabiktima sa mahal nga plitihan. Kanunay mabiktima sa pilay hatag ni mo dito. O niyang mubungat ka, may ngunit, dungagilag kuan ma'am. Ihatuntak ka, pastilan. Di ba? Inana ang mga kining uban nga mga namasahiro diri sa siyudad sa Pagadian. Ini og mohonong pilay mangutanag pilay hatag nimo didto. Gipa gidungagan na gani sa minimum ang plitihan kay aron lang ihatod. Moingon pagyud og himuan na lang ani nga kuan ma'am kay aron ihatod ta ka. Di ba? Mo na diha. Mo ni only in Pagadian City. Nga ang mga operators usahay mo di ka kasabot. Stilan na lang yun. Alas ay sa 39 itong oras kabag na gabalkada sa ato pagpanaguban sa kanunay hatod ka na to sa Camp Health, a multi-specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adun yung mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Obayubay, sa ka-obstetrician, gynecologist, nga adun yung sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Lobobancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mauko na ang Camp Health Multi-Specialty. Engon man, Iliana Bivio College, niyabag usap paghihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan. Sa mga incoming first year college or baka senior high, pa-enroll na sa Iliana Bivio. Ang Iliana Bivio, usa ka pribadong tulungan, nga doon ay ubos kayo nga tuition fee alang sa atuang mga kolehiyo. Pwede ka magkapili sa mong klase, morning class, afternoon class, or evening class. Amtang sa mga senior high, wala mo'y pagabayran nga enrollment fee o lakip na usab tuition fee. Bugtong, miscellaneous lamang inyong bayran. Muna maginikanan, nga nang wato magkasamahal nga mapribadong tulunghaan, kundi kalidad nga edukasyon pa lang ang imong gikinahanglan o baratog tuition fee, adto na pa-enroll sa Iliana Bivio College. Ang Iliana Bivio sa kolehiyo doon ay kursong gitanyag, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVT, at BALS. Ay kalimot, Iliana Bivio College. Alas 6:41 na itong oras, kabag ng kabalkada, samto sa Pikas Bahin, o sa ni Kamayong Balita, alas sa tuwang mga fresh graduates, kung ugaling, kini ang hingpit na nga mapasar, no? Ang nakaungong nga balaod, kabag ng kabalkada, sa ang one-time cash grant act of 2026. Kini ang gidoso ni Senador Jevi Ejercito. Gidoso sa Senado ang 5,000 pesos nga one-time cash aid ilalo matud pa sa one-time cash grant act of 2026 aron tabangan ang mga bagong graduates sa mga galastuhan sa pagpangita og trabaho. Sama na lamang sa ilahang ang mga pamasahe, sa mga printing o lakip na kung unsa ang ilahang nga gisuot o ilang suoton. Matod pa, nga ilalom sa kining nasangpit nga balaod or proposition bill nga kini ang nakaong-ong pa lamang, no? Kining cash grant nga 5,000 pesos alang sa tuang mga fresh graduates nga mangita og trabaho, di ba? Kay syempre, ining mangita kag trabaho, hashtag yun kayo nga gastuha kabagtig kabalkadas. Kung wala kay sakto nga salapi, di ba, maglisod yun ka sa pagpang-apply. Kadaghan kayog mga requirements. So, nindot nga balaod ni Gidoso ni Senator J.V. Ejercito nga hatagan og 5,000 pesos. May nagingon nga mas mayo pang ihatag ngadto sa mga fresh graduates. Noon ka nga kawaton lamang sa mga politiko nga mga wailaing gunahuna kundili paburuto ng ilahang mga tiyan og taman. Tumong matod pa sa nasangpit nga yuda sa tong gikaingon nga, no? Kinahanglan nga matabangan ang atuang mga bagong graduates sa pag-asikaso sa ilahang mga requirements, susama na lamang sa pagkuha sa NBI clearance, TOR, printing sa resume, o lakip na usab ang ilahang mga pamasahe. Kasamtangan, ang nasangpit nga balaod, no? Kung galing kini ang maaprubaran, ang mamahimong maka-avail nini kato mga fresh graduates o mga estudyante sa state universities and colleges nga kining kwarta ipaagi ilalom sa DSWD nga Cash for Work Program. Samtang sa pananausab sa Ibon Foundation, gingon nga ang sugyot balaod nun nga 5,000 pesos nga yuda, usa lamang kini ka dinalian or temporaryo nga solusyon aron nga mapagaan ang kinibitaw palas anon nga kining galastuhan sa mga nangita og trabaho nga mga fresh graduates kabagtig kabalkadas. So wala pa ni siya, no, na pa ni nakaong-ong pa ni sa Senado. Paabuto na to ni kung kanus ani mahimong balaod or maaprubaran kabagtig kabalkadas kining gitawag nga cash aid alang sa tuang mga fresh graduates. No, gani, dapat gani, dili lang kay 5,000 ang ihatag sa tuang mga fresh graduates. Kay kung buto na hunaon, pilay gasto sa pagkuandron, pagkuha sa imuha nga TOR. Pliti pa lang nimo, may lang nuna kay kining kaugalingon nga motor, yeah, mo gasto pa kag tubel, di ba? Dili pagahuman kabagtig kabalkadas ang requirements inig pang-apply nimo og trabaho, kuno galing adi sir ka makasulod, kinahanglan pa ka nga mukuha daan og NBI clearance. Mukuha pa ka daan og TIN, mukuha pa ka mag-open pa ka daan og kining Pag-ibig, PhilHealth o SSS. No, kaya aron nga ini og kung galing aduna na ka employer or makasulod na ka, tuloy-tuloy na, dili na, maunsa man, mabalo in taon ka og kining comply yung mga requirements kabagtig kabalkadas. Plus daghan pa kayo mga requirements uban nga kumpanya nga gipangayo, di ba? So mo na nga dako ni siyang tabang, no? Mo na giingon nga dili lang ta ka 5,000 kundi mas more than pa sa 5,000 ang ihatag nga cash grants sa tuang mga fresh graduates, no? Kay aron nga matabangan sila sa ilahang nga pagpangitag trabaho, kay may unta sa imong pagpangitag trabaho, sa imong pagpang-apply madawat kadayon, no? Di pagyod. Kay daghan kay mo mga aplikante kabagtig kabalkadas, muna nga kinahanglan nga mga apply mangandam kadaan. Kinahanglan mag-print kadaan og daghan og mga resume, no? Kay aron nga anytime pwede ka nga maka submitar sa imuhang nga mga requirements. Pero kung inani nga pawalisiya, no, nga tagaan o kinibitawang hinabang ang atuang mga fresh graduates, no, nga 5,000 pesos, unta doon ay magbabalaod, no, nga magduso usab o balaod nun, nga tangtango na intaw ning kinibitawang mga apply kag trabaho, dayon pagkahuman, nangita ganay kag trabaho, doon ay mga kumpanya, doon ay mga government agencies nga nagkinahanglan pa man hinoon o at least 2 years experience. Radio Magbating! Diba? Kada kung tabagha kabagtig kabalkadas, paunsa magkatrabaho ang mga fresh graduates kuno galing ang mataga buhatan sa gobyerno o maskin pagdili buhatan sa gobyerno, mapribado man, mangita o at least 2 years work experience. Radio Magbating! Kung sa mangyod, nangita mong trabaho o nangita mong trabahante o for compliance lang na sa atuang civil service. Radio Magbating! Di ba? Paunsa makasulod ang mga fresh graduates kung ingunana man lang galing kanunay nga gipangita sa matag kining kuan, employer, no? Sa atuang mga government agencies, naaman to ay mga vacant position nga wala nagkinahanglan o matawag tag work experience, Pero katura pod kutob sa utility.
2: Radio Magbating.
3: Nay uban kabag tigabalgadas nga mga posisyon nga dunay mga qualified didto gyud masangit kanunay sa work experience. Kunya ang pinakapait pagyud kabag tigabalgadas gawas sa work experience, kinahanglan pagyud nga adunay nakapailalom og trainings.
2: Radio.
3: Wa mo kuya pi mga kwan kining government agency ingon ana ang inyong mga requirements gyud. Maginay nakabutang sa balao sa palisiya sa civil service.
2: Radio.
3: Mao na nga di na to ma-question usahay kabag tigabalgadas nga mas sa pilion na lamang sa pila ka mga katawhan nato nga mo trabaho sa abroad. Ngano man? Tungod kay kung sa abroad ka mo trabaho, walay daghang kuskus balungos, di ba? Walay dili sang katutak ang mga requirements nga gipangita. Pero diri sa Pilipinas, pagkang daghan ang gipangita ang requirements kung mag-apply kag trabaho, no? Unya paghuman, ini og kining nanaka sa trabaho, mura ra ba og unsa kadako ang sweldo?
2: Radio Magbating.
3: Muna gingon ba nga usay wa na mao ang atong palisiya diri rapita, di ba? Nangita tag trabahante pero ang atong ipangita katong dunay work experience. Okay, advantage and work experience. Karon nga dili na maingon ta og mag kining mabalo pag tudlo ang usa ka employer, di ba? Pero ang pangutana nato diri ba? Nga paunsa masulod tong uban nga mga fresh graduates nga qualified unta, di ba? Nga dila diha man ma, kining masangit sa ato sa inyo hanggi kining uban nga mga requirements, no? Sa uban ninyo nga mga kining gikinahanglan nga work experience, dunay kining seminars or pila ka kining training nga pila ka adlaw. Hay. Inana na lang bagyod ang atoa kanunay nga atoang balaod kabag tigbulkadas, no? Muna nga ang uban pilio na lang nga, di ba? Unsa man? Ang uban kabag tigbulkadas pilio na lang nga magpakakabos karon mahimong miyembro sa Forbes.
2: Radio Magbating.
3: Unsay nahitabo sa tong sa tuang nasod? Di ba? Gumikan sa mga matawag ta og lisod kayo sudlon ang trabaho. Daghan kayo og mga katawhan nato nga makaingon ta ba nga nahimong mismatch sa ilahang kining ang ilang trabaho. Ang ilang profession nga nahuman wala nahaom sa ilahang gitrabahuan karon. Ngano man? Tungod kay kun mag-agad ka sa imuhang nahuman nga kurso, maabda na lang kag katiguwang. Murag 10% rang ang kuan kahigayunan nga makasulod kag trabaho.
2: Radio Magbating.
3: Di ba? Mamay ni tinuod. Kay kumot ni mo unahon-unahon, matag tuig pagkandaghan graduates, matag tuig pagkandaghan ng passers. Ang pangutana, tanan ba nga mga passers, tanan ba nakagraduate sa og anang kurso, nakatrabaho diha sa ilahang gagiskulahan? Wala. Ang uban to adito nag nahimong nga security guard, nahimong nga cashier sa mga department stores, di ba? Dunay uban nag-online teaching na lang. Dunay uban pod lahi ang mga trabaho. Ngano man? Tungod kay lisod kaayo. Lisod kay sudlon ang trabaho ang imong ang kurso nga imong gihuman. Munay giingon nga ambot. Paunsa kaha masolusyonan ang atuang nasud kabag di kabalkadas mahitungod niining mismatch job. Di ba? Doon na bagyod kay solusyon? Kuning ugaling kanunay lang nga ingon ani ang mga requirements sa tuang kining mga employer? Di ba? Unya pagahuman ang uban pagyud kabagdi kay bulkadas pinakapait kay kun una kay work experience pero dili pod related ana ang ilahang gipangita, di gihapon ka makasunod. So wala, useless lang tanan. Di ba? So muna nga ang nahitabo mga kabagtig mga kabalkadas, mag-apply na lang ka, mangita na lang kaglaing trabaho. Tungod kay, doon na kay pamilya. Dili po ka gusto nga, maglisod og taman. Di ba? Mao na nga, basin usahay, dili gayod, sakit gayod sa buot, bugat sa imuhang kasing-kasing, pero wakay mahimo. Kung dili, imuha na lang yung sudlon, ang trabaho nga dili inline sa imuhang nahuman nga kurso, kabagdig kabulkadas. Radio Magbating! Monay, ambot, kinsa kaha nga presidente, no? Or kinsa kaha nga mga senador, ang makabuhat o balaod, nga manduan nga kung ugaling nangitag trabahante, dili na magkinahanglan o mga work experience. Di ba? Nangita mo mga trabahante nga doon ay mga work experience. Yan paghaman, may lang po sa permero. Pagkahuman, damtan o pila kabulan, tuwa na, nagproblema na mo. Kay badlungo na kaayo. Di ba? So, inana kabagtig kabalkadas, mauna nga wala gyud ta. Kung ingon ani man galing kanunay ang mga kuan, kinibitaw nga pamaagi sa aron nga makasulod kasi mong trabaho, ang mahitabo, di gayod mo lambo ang atuang nasod. No? Di gayod mo lambo. Kaya wala man. Sagad sa itong mga trabahante karon, mga matawag tag mismatch jobs, di ba? Kadaghanan gayod. Tanawag unang uban? Mauna ang ambot na lang. Mga ambot na lang yung kabagtig kabulkadas. No? Kay kung yung muhang basihan lagi, karong mga panahon na, kung wala kay kaila, kung wala kay backer, kung wala kay kwarta, aron nga imong ikahatag dito, under the table, di gud po ka makasulod. Napay uban nga mga kurso, imbis na human nakag-eskwila, kinahanglan pa ka mo eskwila pagbalik, kaya aron nga, kining, doon na kay chance nga makasulod sa DepEd. Ano ba? Kanang DepEd po do? Usap po na. Nga, lisod po kayong sudlon sa trabaho. Ganun man. Human na kag-eskwila. Graduate na ka. Pagkahuman kay nakapasar tayo ka board kag exam, nakapasar kag board exam. Hala. Pagparanking nimo. Kay wala man ka nagmasteral. Zero ka sa education. Di ba? Unya, napabagihapon ron, ini magparanking ka sa DepEd, nga doon na po kay dapat, doon na kay work experience. Oh? Sinana ba? Yatanawa rong panahuna. Noon na ubad ng mga maestra, musugot na lang nga mahimong kining, kuan, local paid teacher. Napabaning local paid ka ron? Kasi una, sa mga estudyante pa ko, kay, napabaning local paid god. Nga, musugot na lang yun taon, pilay sweldo. Karon lang yun, guna experience. Di ba? Singon anak, kalisod, kabagtig, kabalkadas, asa pa ba'y lisod nga sudlod nga trabaho? Halos-halos yun. No? Muna'y giingon, nga, utong na lang siguro tataman. No? Ato na lang yun dawaton. Hantod nga, mausab ang mga palisiya, nga, dili na, mahimo nga mag-mismatch job ang atuang mga bagong tubo, no? Stilan na lang yun. Nagingon, kung galing doon mo yung kwarta, alas sa pag-negosyo mo ay, mag-negosyo na lang mo. Kay, kamo pa'y magbuot sa inyong oras, kamo pa'y magbuot sa inyong kwan, wala pa'y masuko ninyo. Di ba? Anyway, kabag nagkabalkadas, salamat kasi pagpag-iuban ka na ko. Una ko yung oras, hangtod na lamang sa sunod higayon, dari paghihapon sa tuwang pagpanag-uban, Lunes Pohon, sa programang Bagtingan sa Katawhan, alas 6:51 sa buntag.

0: That Time Check was brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango-bango.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asa sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ka, kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gigan siya sa trabaho. Padong siya sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, majuni ka, kapoy, ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbrevay siya.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po ko nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Papaminog sa gamot, ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nerveflex Capsule. Nerveflex Capsule, atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Samsung siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsikap ko. Dito, naapod ko yung hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamati ron. Salamat, Xanton Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo giyo, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon, ragyo. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
10: Are you planning to build your dream home?
11: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kalas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting! Balita! Balita!

0: ang balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Pagting o gabawkada, kumusta o maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes, Mitsa 8 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan, ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News FB page. Oga, ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, kaso sa illegal recruitment o human trafficking sa Zamboanga Peninsula ni Obos Sigon ni DMW9RD Tangkalagan.
3: Plano sa Balangasan River Watershed gisgutan sa workshop sa Pagadian.
1: Samtang upat ka mga kandidata sa beauty pageant, sunod-sunod na kuyapan, gumikan sa gingong gihiluan.
3: Sa uluhan sa balitang regional, senior citizen gisaka og itigbas samtang natulog.
1: Lima ka SK officials nagatubang og kaso may kalabutan sa budget irregularities, investigasyon nagpadayon.
3: Sa uluhan sa mga balitang nasyonal, 90% sa mga Pilipino gusto nga moatubang si VP Sara sa Senado.
1: Ibasura sa korte sa Quezon City ang petisyon aron ihunong ang impeachment ni VP Sara.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, Rubio makikita kang Pope Leo Sigon sa White House.
1: Pagdagpi kon paghapak sa mga magtutudlo sa estudyante sa Singapore, gitugtana.
3: Sa balitang negosyo, BSP gitugutan ang pagkuha og kwarta sa mga bangko panahon sa kalamidad.
1: Sa uluhan sa balitang sports, sa Zaragoza midaog sa kulbahinam nga dula, bato kang plete.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, DOH Zamboanga Peninsula naghatag og pag-ila sa mga health workers ato sa Health Workers Day.
1: Tang sa Nasayod Kaba Corner, mga solar panel nga mugana bisan magulan, hapit na makabot sa siyensya.
3: Samtang sa balitang showbiz, sa BTS concert gidugok sa mga fans sa Mexico.
1: Kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 kumusab ka na to sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita.
4: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Barnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: O garon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Ipaklaro karon ni Department of Migrant Workers 9 Regional Director Iris Gay Tangkalagan nga niubos na ang mga kaso sa illegal recruitment ug human trafficking sa Zamboanga Peninsula base sa pinakabagong datos gikan sa ilahang buhatan. Sa interview sa media, gibutiag ni Tangkalagan ang pag-ubos sa mga kaso resulta sa nagpadayon nga kampanya batok sa illegal recruitment pinagi sa masugot nga border monitoring ug aktibong information drive sa komunidad aron maprotektaran ang mga individual nga nangita og trabaho sa gawas sa nasud. Gidugang panini nga dako ang natabang sa koordinasyon sa nakalain-laing ahensya sa gobyerno aron mapugngan ang operasyon sa mga illegal recruiters og traffickers. Apan bisan pa man nga niubos ang kaso padayon paghihapon, nagpahimangno si Tangkalagan sa publiko nga magmatngon og likayan ang pag-apply sa trabaho nga walay klarong dokumento o dili lehitimo. Samtang gidasig usab sa opisyal ang mga aplikante nga mukonsulta una sa Department of Migrant Workers ug siguruhon nga lisensyado ang recruitment agency aron malikayan na nga mabiktima sa illegal recruitment ug human trafficking.
5: Dili na kaayo rampant ang atoang activities diri on human trafficking because diri pa lang sa ato diri pa lang sa Zamboanga del Sur na anay active na task force Zamboanga City, Cebu Guide, daghang mga task force na active, and then we work in coordination with NBI, of course the chair, our chair is the Department of Justice, naapod ang PCG and other law enforcement agencies who are helping us sa mga pag-advocate and pag-rescue na natay series of rescue operations na ginahimo, of course, para ma-rescue na to ang mga to-be victims pa lang.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: Malampusong imugna ang duha ka adlaw nga workshop alang sa paghimo sa Integrated Watershed Management Plan sa Balangasan River Watershed niadtong Mayo 5 ngadto sa Chandler Sud sa Pagadian. Ang kalihukan ni Panguluhan sa Department of Environment and Natural Resources Region 9 pinagi sa Conservation and Development Division aron mapaligon ang pagdumala o pagpanilipod sa watershed. Pasabi sa workshop, ang gamaynugdanon sa watershed isip tinubdan sa tubig, panginabuhian o proteksyon sa kinaiyahan. Sentaro sa panggahimtang sa Balangasan River Watershed, lagip ang vulnerability assessment o ang mga nagunang isyo nga nagkaapekto sa ekosistem. Tumo sa workshop ang paghimo o komprehensibong management plan aron magiya sa ustong paggamit o pagpanalipod sa watershed.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, nakuratan og natingala ang daghang netizens o bisan pa man ang mga katawhan nga nakasaksi sa mga insidente. Human may viral sa social media ang sunod-sunod nga pagkakuyapan sa upat ka kandidata sa Binibining Kulabay 2026 atol sa araw o kapistahan sa Barangay Kulabay, Tabina, Zamboanga del Sur. Nagkalain-laing reaksyon ang migula sa publiko kung tungod ba kini sa pressure, pagkaon o sa giingong gihiluan na apan sa pagkakaroon na wala pa'y konkretong basihanan o kompirmasyon gikan sa mga otoridad. Base sa report, nagsugod ang insidente atol sa long gown competition. Inadunay usa ka kandidata nga gingong gitayhupan ang iyang likod sa usa ka tawo gumikan kay aduna matudpay pulbos. Apan human niini, pipila usab ka mga kandidata ang nakasinati og pamuypoy hangtod nga nagsunod-sunod og kakuyapan. Samtang usa usab kanila nakaabot pa sa question and answer portion. Dali usab nga miresponde ang mga barangay officials o gidala ang mga kandidata sa Rural Health Unit sa Tabina alang sa pag-atiman. Atong paminawon karon ang tipik sa pamahayag ni Honorable Lucreso Armisen, ang kapitan sa Barangay Kulabay, Tabina, Zamboanga del Sur.
6: Ako sa RSU Cup is sigur pa sa usa ka biktima nga gipainom sila og itong tabletas para sa poison,
7: wala may effect. Salana magid siya kay katong isa ako ginakita nga paghuwad sa lana sa baba, paghuman og huwad dito, suka siya balik. Hindi sa ito pa, ang lana mo ay nakakuha sa nautan nga nasulot siya ang lawas.
1: Sa laing bahin, naghulat pausab ang publiko o ang sibyahan sa opisyal nga pamahayag gikan sa RHU o sa lokal nga panggamhanan kabahin sa maong insidente.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
0: BBC, Balitang Rehan.
3: Samaran ang usa ka senior citizen human ginigitik bus gamit ang hait nga hinagiban sa wala mailang lalaki. Gamit sulod sa iyang panimalay samtang nahinano kini sa pagkatulog. Masyado alas 12 sa kadlawon, gamong adlaw Mayo 7. Dito sa Puroksay, Danggawan, Maramag, Bukidnon. Nailang biktima nga si Alias Josefa, 16 anyos nga babayi, lumulupyo sa naisgotang dapit. Sumala sa mga silingan nga tulo lamang sila sulod sa balay ni Atong Tungura. Niingawban sa biktima ang iyang anak ug usa ka bata. Sumala pa nga ang maong lola natulog sa laing lawak, hinungdan nga wala dayon mabantay ang pagsulod sa wala mailing lalaki. Og nitikba sa biktima nga naigo sa iyang ulo og daling gidala sa tambalanan. Aban swerte nga wala maunsa ang anak ug ang bata ug human sa panghitabo, ang suspek daling nisibat sa wala matinong direksyon. Nagsagtangan ng mga otoridad panayon naghihimong imbestigasyon aron mailhan og masikop ang suspek ug masuta ang motibo sa maong krimen.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, padayon ang pagproseso sa mga reklamo batok sa lima kasangguniang kabataan kon SK officials nagyakusahan og posibleng irregularidad sa paggamit sa pondo guban pang administratibong isyu sa ilang barangay projects. Sumala sa committee report ang mga kaso nagikan sa mga reklamo nga may kalabutan sa SK fund utilization og implementasyon sa mga programa sa kabatan-unan sa barangay level. Matod ni Councilor Arnolfo Ricardo Cabling, Chairperson sa Committee on Ethics and Good Governance, sa kasamtangan ang pipila ka kaso padayon pa sa hearing o evaluation stage. Samtang ang uban, gidismiss suman mapakyas ang mga complainant o respondents sa pagkompleto sa gikinahanglang mga dokumento o pagpakita sa mga pagdungog. Gi-emphasize sa committee ba ang panginahanglan sa mas lig-on nga monitoring system o mas klarong koordinasyon sa SK budget usage aron masiguro ang transparency o mayong pagdumala sa pundo. Gipahinumdom usab ang kamahinungdanon sa mas istriktong financial accountability aron malikayan ang susamang mga isyu sa maabot og mapalambo ang kredibilidad sa SK governance.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
0: BBC, Balita Nasional.
3: Mga 90% sa mga Pilipino ang miingon nga gusto nilang muatubang si Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial nga hapit ay pahigayon sa Senado. Sumala sa usa ka non-commission survey nga gihimo sa Tanggeri gikan Mayo 5 hangtod 6 sa mga miresulta og sa mga resulta gagipagawas nato Miyerkules 82%

0: Chief Officer Martin Peñaflor ang resulta sa survey o sa indikasyon sa pagbag-o sa gilauman sa publiko. Ang survey gihimo sa 1,200 correspondents sa tibuok nasud nga gilangkuban sa 45% ng mga tigpalayo ni Duterte, 20% ng mga respondents nga walay kalambigitan, 20% ng mga tigpalayo sa Liberal Party, o 15% ng mga tigpalayo sa Administrasyong Marcos.
1: Sa katapusang detalye sa balitang nasyonal, gibasura sa Quezon City Regional Trial Court kon RTC Branch 81 ang petisyon nga gisangat ni Attorney Manasis Mons Carpio nga nagtinguha nga ihunong ang impeachment proceedings batok sa iyang asawa nga si Vice Presidente Sara Duterte. Sa lima ka pahina nga mando nga gipitsahan na og Mayo 6, 2026, si Presiding Judge Madonna Echeverri miingon nga ang korte walay jurisdiction sa pagpanghilabot sa gahom sa kamara kalabot sa proseso sa impeachment. Gibasura usab sa korte ang hangyo ni Carpio na mag-issue og writ of preliminary injunction batok ang House Speaker Faustino D. III, House Committee on Justice Chair Jerviel Luestro, BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Sumalas korte ang investigasyon sa House Committee on Justice sa mga reklamo sa impeachment batok ang VP Duterte lehitimo og nahiuyon sa konstitusyon. Ipaklaro sa korte nga ubos sa Artikulo 11 sa 1987 Constitution ang House adunay eksklusibong gahom sa pagsugod sa tanang mga kaso sa impeachment. Isuportahan usab sa korte ang gahom sa komite sa pag-issue og mga subpoena aron makakuha og mga dokumento og mga saksi isip kabahin sa ilang imbestigasyon. Gingon usab sa korte nga ang usa ka injunction dili magamit aron mapugngan ang House sa pagtuman sa mga katungdanan iniisip usa ka constitutional body. Kung ang aksyon sa Committee on Justice bahin sa kaso sa impeachment ang kwestiyon, kinahanglan kining ipasako sa Korte Suprema tungod kay ang House kabahin sa usa ka co-equal branch sa gobyerno. Iaprobahan na sa Justice Committee ang articles of impeachment batok kang VP Duterte human makakita og probable cause. Ang plenaryo sa House gilauman na nga maghisgot og mubutar niini karong Mayo 11.
2: BBC Martin Balita.

0: Gidugok sa bagang duot sa mga fans ng BTS concert dito sa Mexico sugod kagabong adlaw Mayo 7. Ubag pa dayon ginihang do sa Mayo 9 nga do na sa Mayo 10. So wala pa ang concert sunod lamang sa pipila ka minuto nahurot dayon ang 135,000 na ka mga tickets nga nagbakita sa dako kayong suporta ug excitement sa mga fans. Ilang mga kabatanunan ang nalipay sa mga concert kay bisan ng ilang mga ginikanan ni Apil Usab sa pagpalit og tickets.
1: Ang maong balita, mga kabagting o kabalkada, tudusab ka na to sa Iliana Bayview College na ginusarang tulunghaan sa Sudan nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
0: Ang BBC Bagting Balita alas 7 giabangan usab sa Camp Hope Multi-Specialty nga naimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Paganian City. Doon sila yung mga banggitang doktor nga sila Dr. Shell Ubay-Ubay, Dr. Jane Oliver Bangkuro, Dr. Vivina Bangkuro, Dr. V. Antolado, Dr. Carlo Tago og Dr. Heidi Abalye. Sila magkontak 0935-596-6752. Camp Hope Multi-Specialty.
1: Samtang sa lingbayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting Entertainment o sa Radyo Bagting News. Nakip na usab sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application. Good morning usab sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Jeneline Espanyol Ibol. Good morning usab ni Richard Mamintong Dinas Dumingag. O sa ninyong tanan, daghan kayong salamat. O kato ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Bagding 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat umay buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC, BBC, Bagding, Bagding Balita. Balita.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
5: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic og Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sed Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
10: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
10: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang mabaligya didto?
10: Daghan ka ayon ay skincare products in different brands. Pang-acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
1: Safe ba na ilang mga products?
10: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
1: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
10: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
1: Glow inside and out with Skin Shop na ginosarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
11: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
12: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
13: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takoy gipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigo kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom na bisag unsa, pagparagis na ka. Sisay yun, siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, og nanambok na gani po, karong naghay na tinga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, dahil ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
12: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
15: Mabuhay Hardware.
14: Mabuhay Hardware, let's build together.
16: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom o mas daghan ang ani.
17: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
18: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
19: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy daghang katol-katol sa panit.
20: One time kasi na ako'y allergy ba. Nakakaon ko og kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
19: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Downy rocked the rub. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
2: Pulso sa katawan! Pulso sa katawan! Sa mga programa sa radyo, nga mga hisgot o butoki sa mga programa sa gobyerno. Lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, inuman usab sa atong probinsya, o kini, pulsuhan sa mga katawan, o karon, aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan! Pulso sa Katawan! Sa Katawan!
3: Kala kumusta kay muntag ninyo tanan nadlaw karon nga Biyernes Mayo 8 so, tuig 2026 kun sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawhan din hilama sa naguna nga radio station sa Dakbayan sa Pagilian kininyo mahigala Elmer Bagets Paganoy
4: yes sir sa next kabutin mahigala ang giguban kaninyo oras nga tulumanon ang programa
2: Pulso sa
4: Katawhan mahigala kumusta og maayong adlaw kanatong tanan thanks God it's Friday
2: Pulso sa Katawhan
4: so mga higala bulan Mayo tuig 2026
2: 26
4: karon mga higala kay ilaw kalihukan karon ang DICT doon ay kapot mga higala ng sekretary dirim sa pagadian alang tong ilans na po daw nila ng free wifi
3: sa unang ano ang tan eh gani atong hinumduman ang kanhip panman senador gringo nasan
4: karon
3: nawala karon DCT di ba kan mawala
4: kini ba to bitawng matingala bitaw ta nga kasi kira mag launching anang pre wifi kunohay manginong mingon tag kunohay ha programa amnes gobyerno pero ambot ba o ang programa sa gobyerno mga higala natuman bagin sa
2: kanya.
4: Kaniya to naman tong pre wifi kunohay diha sa Sitre, diha sa Plaza Los, diha sa pampublikong lugar.
3: Wala man.
4: Pero isa ka bulan. Kita te gamitan man ta pre wifi sa plaza.
3: Nawala.
4: Nawala, Raman. Unya, karon mo, lansing na puglain.
3: Kada lain nga administrasyon.
4: Lansa pagpirmi. Kinibitawang gagasto-gasto o kwartas gobyerno. Hinoon, ilang kwarta na sa tao. Di mo na kwarta ang mga tawhana.
3: Gasto ka na o kwarta. Kaya kintahay, maghimo ka o mga panindot nga information dissemination para mo daig ang mga tao. Unya makagasto pa juga mga kaon-kaon ninyo din ha. Ambot na lang yun. O kanusa na mahuman launching ninyo.
4: Sige, reg launching mga higala nga na ay lugar. Dire lang sa Buanga del Sur ha. Dire lang sa Buanga del Sur. Ibutan na to pagadian. Tanawa, subaya kuno ninyo na mga higala nga antibok pagadian. Doon na ba'y signal? Bisan lang ka ng cell site lang. Anang makatawag lang ka og cellphone. Kanang contact number. Tanawa kuno ninyo na. Di ba? Maabot mo og. Bisan pa kayo nga ng barangay dao. Wag yung signal niya cellphone.
3: Nagkawala ba ang kining maayong servisyo kay naanaon ta to? Kanya, nanghambog pa yun nga. Dias plaza na ay free wifi. Sa mga pampublikong lugar, labi na ng IBT, pampubliko man ha. Kanya, ang mga tao dyan, kinahanglan man og na yung free wifi. May free wifi.
4: IBT, yan ang IBT bulatok. Way klaro signal. Ultimo ka nang signal ni mo cellphone. Launching na po.
3: Mga signal ani nga wala man. Wa ba ka nilang pambalhin og laing lugar kay kusog na ang halin dinhi. Bali atong tagtangon ning isa, balhin tang laing lugar.
4: Pero kaniadto mga higala, do na tay hinabi nga kini diay programa sa kining pre wifi diay. Usahay ba kay wa may kaugalingon nga internet guning gobyerno.
3: O, mupalit rin sila.
4: Nagpalit rin sila sa internet, mga higala. Di ha, spill dito. Sus kay...
3: Wa man kabayad.
4: Wa man ay kabayad. O, aliman ka, gobyerno, wala kabayad.
3: Atong gipunta na ni nga, asa naman ang inyong giingon nga pre-wifi, wa naman lagi ron. May lang sa launching, unong kabulan, apa, pagkahuman, wala na. Namingaw na. insa nga in ani manggod ni wa kabayad. Dai city na nang istorya ha. Wa sila kabayad.
4: Tiyo-tiyo naman ato to na hinabi mga higala. Pero mo lagi na, amatod pa, wa daw kabayad.
3: Oh, naaga ni sa mga musipyo, sa mga barangay, pahambog nga ay free wifi sa mga barangay, pero sugod laman. Pag-abot o sa katuig, sa hanap, nagkawala.
4: Ang subot, pasabot, mga higala, kinidi ay, gilan sa pagbalik, so nakabayad na po di ay.
3: Nakabayad na po di ay. Talo-talo na po sa kuan ba, sa mga tao.
4: Nakabayad na po ang Day City's gobyerno sa PLDT, ane, kay gilan sa mga pagbalik. Na, relancing na ni. Dili lance gud nga mao gyud pagsugod.
3: Pagsugod na pay lance ko diha. Napay jigir ryo sa. Na session na nambog na sila. Ubot maglibog ta ning gobyerno ba nga. Sige nag-istorya, panihan niya ang gasolina. Isang ubos na ang gasolina, ni ubos yung tuod. Pagkasunod si mana, ni ubos o gamay na lang. Pagkasunod si mana, ni saka na pod. Wag iya ayo, niya ang mga magbabalaod na to. Sige lang hisgot o impeachment, wala sila lang hisgot nga. Mahal man ang kanyang petroleum products, makuha ko nung tas laing lugar. Ganun magsalig mataan ang diha, maagigid anang na hormos-hormos din ha nga. Mahal man kayo niya. Nama lagi, 20% man ang niagi diha. Ganun ba? Unsa may naagi diha. Unsa may sikretong lingin nga katarungan diha.
4: Ato ning isgotan kadali ba ning gasolina?
3: Mm.
4: Ang giwad-an o excise tax, ang LPG o kerosene. Ang hinungdan gamit taas ang LPG mga higala palitonon ron sa ang kining LPG tungod sa pagtaas sa presyo sa diesel. Kanya gikuha ng excise tax ang LPG. Ah, mag-wisakto pa kung nahunaan eh.
3: Natuwa lang sila nahingag sa impeachment. Sige lang, impeachment niya. Kanang ipambutaran ni Judea nga party list, mauman ni nag-una-una sa impeachment, dili na sila interesado. Anak, kanyang taong nag-una. Sapi na sila.
4: Kining impeachment, mga higala, nindot man eh. Nindot ni siya, mga higala, aron usab nga matanaw o doon na ba'y animalya ang usab ka politiko. Pero sa pagkakaroon panahuna, mga higala, timbang-timbangon ni mo ba?
3: Gabalik-balik naman ang impeachment. Moro, gihapon.
4: Timbang-timbangon unya, ni mo.
3: Na-impeachment sa presidente. Nawag ka rin. Isang
4: kaso. Timbang-timbangon ni mo. Karong panahon natin. Asa'y mas priority? Impeachment o crisis? At pala, nindot ba ng impeachment?
3: Impeachment nga para sa inyong political nga pangandoy o kanang crisis nga alas katauhan. Pero laka sila kay matupad nila. Palito naman ang mataw ko.
4: Paderes pagadian kay daghan pantrabaho. Uy! Naadi ay nanapoy grab. Matupad na deres pagadian. Nag-hiring sila, nandawat sila katong, empleyado atong job fair.
3: Nag-hiring na sila, pero karong pizza-jis ha, wala job fair ron, kaya giusa nila atong pizza uno.
4: Wala mayo job fair, karong jis, nang Domingo po ng jis, mga higala.
3: Sa sunod na po, June na po, June na po. Balik nag-June 10.
4: So, tanaw na to, Nes, ahaba din mo sunod sa June 10 ba ni, o sa June 12? Kaya Independence Day man. Independence Day. Pero pagka June 21, araw ng pagadian. Ay mo kalimot, ana ha? Pero gi-postpone ang search for Miss Pagadian.
3: Okay, dako kay ito gasto.
4: Dako kay gasto.
3: Gitangtang na lang nila.
4: So, kailangan to sa pabati ko dali mga higala. Sabot ining pagpahibalo ba nga. Doon ay i-launch nga free wifi. Kanya kinipong sabot po sa Grab mga higala. Kanaan na diris Pagadian.
5: Mag-launching ang BICT sa ato ang Pagadian.
6: Sa C3, sa itong Pagadian Government Network, it's an infrastructure project na gihatag ni DICT sa dakbayan sa Pagadian worth 50 million. So, makatabang din siya sa pag-connect, no? Pag-provide ng network, internet para sa ato ang mga government offices sa atong dakbayan sa Pagadian o sa atong katawhan. Kay there are areas in the city of Pagadian na mag-provide po sila o free wifi. So worth 50 million ang ilahang i-allot na project sa dakbayan sa Pagadian. So ang ato ang bago nga secretary sa Department of Information, Communications and Technology or DICT, si Secretary Henry Ruel Agoda, together with his undersecretaries, will be coming over on May 8 to launch the project in the city of Pagadian. Nasa C3 Function Hall, together with the regional director, Cheryl Ortega, ang atong provincial director, si Vermon Apostol, ug ang ato ang mga different regional directors of Region 9. Na naka-base din sa atong dakbayan sa Pagadian.
7: Last question, ngayon, bisita po sa Imodre ang Grab Philippines, no? Operate na siya direct.
8: Ang Grab Philippines, musulod sa ato, sa atong gidawat, kay any career nga musulod din ni Kasi, okay magkita. Pero sila, musulod sila sa kwan sa food sa atila, food delivery lang sa ila una. Mga restaurant. So, ngayon ito sila gistahan sa tanang restaurant sa Pagadian, makahatag o supply of food na kwaon nila na i-deliver. So na grab na page na niya makita na ito na dito unsay mga pwede i-deliver, unsay mga orderon. So ito na mo, kuha niya ngalan sa Max Chicken, kuha niya Greenwich, kuha niya Goldilocks. So kinsa pa mo apito, Jollibee, Chow King, unsay na ito sa ilang kuha. Tanaw ka sa grab na page, ito na sila dito. Okay, so order, unsay mo orderon, order lang ka, sila yung matod. Ano? No, so, lay up nga ibutang para grab up. Paalang ka itong app, ibutang nga.
3: So, nabati na ito, no, si Mayor Samico.
4: O si Ma'am Audrey Au-Au Basas Cabato.
3: Ma'am Audrey Basas Cabato po, nipasabot po siya. Okay. Ambot na lang yun yung sige glancing-lancing anong pre-Wi-Fi nga. Pura mag nabungol na ito ang istorya ng pre-Wi-Fi.
4: Pre-Wi-Fi. Mas may patong free wifi nga miyagi sa data. Kanabi itong hotspot. Magbindaha pa. Kaysa ano yung free wifi sa gobyerno. Sus, ang boat na lang yun.
3: Ganita kay Robinson na sila yung free wifi. Karyotar po lagi kay hindi po magsalig ang tao. Pwede ka mo free tanaw karyot. Baten, mag-load ka, magbayad ka, kay wifi mo na. Pero kulang lagi po signal lagi kay mawala.
4: Usahin mo. Gumikan sa kadaghan ba? Normal bang gini siya? Normal mga higala nga gumikan sa kadaghan, muhinay yun ang internet. Bisan pag pila ka, gig pa na diha ka, Mbps, imong ibutang diha mga higala, mukuan yun na, para sa pulay yun ang tubig.
3: Kaya ang tao mga good, magsalig ahadi na ito magpaload, ano yung kinanay, pre-Wi-Fi. Kaya sa gawasan na sila, na sila ay pre-Wi-Fi, then sila po, halos-halos ang nagagamit ng cellphone dito, makapalit yun yung load. Kaya barato naman nila dito niya. Di makabasta-basta magpalit dito yung cellphone.
4: Mag-SIM.
3: Huwag ka ng SIM, huwag kay sa kong panginabuhi.
4: Hindi oi. Pilipinas.
3: Pilipinas. Nasdaplin sa sidewalk. Pag-sagat
4: pa. Ang higala niya, ang gano'n, Ford,
3: pagkaon ra.
4: Pagkaon.
3: Kay sa uban ko dito ka Cebu. Cagayan naman siguro sa Manila.
4: Nanaslay taxi. Hey taxi.
3: Basta kay Grab na sila.
4: Nya dire kay color orange pambabao. Lahaw green man god. Mga igala nya. Ayon sa uban po namtoy habal-habal driver nya dire gididan pa. Okay, di man makitantong pareho yun sa uban lugar nga ang Pagadian nga kana bitaw kinahanglan na og kanang angkas. Angkas na sa uban ha pero dire habal-habal da.
3: Sa uban nga lugar, bisag sakto ang ilahang mga transportation na sila'y taxi, na sila'y katong kana bitaw murag mga owner nga four wheels gihapon. Wara og mga L300. Pwede man dai nimo ma-hire dito sa laing lugar.
4: Laing lugar basta kay ang LGU lay mo approve sa ordinansa nga ma-allowed sila.
3: For hire lagi sila.
4: For hire sila.
3: Dili sila makig-trouble sa taxi.
4: Muna, mga ikala, dili kay habal-habal na to, ang mabiyahe, kuhan pa man. Padung, bukid man. Bukid pa man.
3: Sa ila ha, sila ay kuhan dito. Habal-habal nga, kuhan.
4: Angkas, move-in.
3: Angkas lang nga sila.
4: Angkas, kuhan man na siya.
3: May hindi ka ngalan ba, Angkas? Hindi, gihapong ka. Pero ang katong driver, dili sa mo babakrayad o subras.
4: Isa.
3: Isa ra gyud nya, magdadasyag helmet.
4: Helmet, okay. Mamanay balaod gyud, rules pang gyud na mga higala. So,
3: kay dili po sa pagadian mo tungod angkas, adi magsilbi kay kabantay ka na para bukid nga, sus tag, kuhan ka buksulod, sakay, apil ang driver, pito. Usahin mo nom.
4: Para lisunbali na sila, bali, lisis, gubak,
3: dito din mo mabasol sila dito kay, huwag po ila sakinan.
4: Huwag
3: po ila biyahe dito. Layo kayo, arkansi yung isang katawa mo sakay.
4: Ayan mga mga isgutanan, mga galap, pero dali, erging oras, sa dugman sa mantak na. Sa mga istasyon. Kinin yung mga igalas kahangin.
3: Kaya sa info, bagits maghanoy.
4: Subscribe sa mga din. Salamat sa pagpaminaw. Huwag may adlaw ka natong.